0: dele bilen a basi long kwa hata alkangi ni kien kilmanga wala gal jurunga lumfin kem bilen asikela ameba sunga basi long asuata al erbetinge ne kaino kuritiana kelka ame kwa a illo sino mako el lugar an kangi kial dulin kwe kang narayen ka to duo biduo a abaji mo bangin kwa ka al an umel na selon fisu umel marang ji la surji mo ayenga mingal gi kerini la le mo to aljan a ne jenne jumel na selon fisu jumel duo abasin gwa lon vil arka kel jami bangin kwa lon fin arka kel la mi ba lon vine din dio ke ne ji e ani din dio ke ki ken ku ne ji si jangi ni a kaji ba je long ki asan kilalang si keringel abaji long na ki juma na eribi eri asa lom fisi jawa ingina siyen siyen kenga ina lom bala njidi ya ngarka keljam na irrisungo nina kikang hasi surna kirsing marang lom fi din diyo utonga ke ine fina zgi jaymel al lom fina fina insani kwe yum kina iba alam fia idi neji ki kenkuro ne kenkuo gana din diyo ke ineji aziyan kenga ila tili alji janda ki lom fi birsina siyasi juma jawo longa dinga le ke inna lomfi ye undul na longinti a kilatina le marang ji aldin jum jay nga sa lomfi sigir si hagigi ki la otanga jundi utongo ke la dine ngi se la nyet jundi na lomfi nte bunjongo ki amana ne njwal jolan ki birsingo wala ba deli ni kwen njwa alba eri ka wajib al timfa wala si lomfi si na ji kawange na kain surunga kiingo lomfi ilo longa se tingia zanka yesi indo kan jingo yalan duwe duwe den suri ingo idi na lomfi ya duwe ndiyo ke kasi ayis lomba alan seka lomfi si tina ila tile aldigi ya je ya gijisi kelmo korana juwe alan kie birsingo basi long ila tile alan jike birsingo kaangi idi na kesense in kwele lang kikuwa kul kaangi nesnugi karinkana dellini kweng ina lomba lamba ka one wal umones awla asa lomfi si irisi wana haddu hilolo kwela lenji ki ngota nga kila sa jang gundi na uto nga del din kila alu ke inyati ni kweng alanji ina lomba aljana jumel na din juru lo kerke ni jaza lomba ka ina jawa matu jila bafar di na jawa alang kwa ker nga inka gila alji jang nasiye si jumel wala alangi kwa ker nga inka ye alji jang nasiye si jirsing oto abakal kangi ni kagila nizba pa kwa baka angiti ya ne inkawe wala gal ne inkirsinga ato duwa bay astok jagi lana jumo ba nas asinga ugi jagi lana jumo ba bas ilong alma pingine ingoji kange na jumel ba hal gudfali sati ati inkwa lang ilo si kagil juma ilalong al ishari ne jawo alan si duwa si injwa ka al umel wala ye juma dinta skilong fingi
1: kibora yana barfatay yana juma ye ye ala kharu hiya duldin ko enta skillom fing nama en ye izata dorai dana man sijit tawasul ke din ta skillom fing na juma barakata pangas ke ingna na juma zahiri ang age ba al duozar laging elan fi din na lom fing den tawasul ye na kwel barang insan ki utonga siki irada bashariya njegil al ye na elan ayba ye juma in sejay kwel na do dinga la ka kengang in nama ittisale ji juela san sale hem benke lomfi ke dora sense na ki juma den dora utonga sunga ke nes lomfi min qilal al jumel na taamul le jeri in alagan ittihad ruhi le lomfi din dio yani mujisa alinen fi na utonga tolenga kidgeni naji asjelgiba yani nima majan au ka atiya majani yageni naji zata dog dengere riyajaba wa min khilalu yakin jayngale min denna ma barakai nay mawdu sosonga tole alang duo yani juma kinse do alang duo fimen fiya in tawasul ruhi nena lomba alari mubashir ala otanga gena hivizen ka na samenjo tilbata gena ji juel lele aisangi hagigen pia kidora idana mang sensengi na intilba jumdo delle gena lomba lam albeleke na magbuli na bele.

0: ake ina magbula ke balala kimbele nga nyeti kalenta kinela ubuo ja nga kurini kinyeti magbula ke jiwo sikiki kidinsi mbele jumja nando ridjwengi aljide leke ana manji jwel mende nyana mais ki baraka na niya magisa Sofia taban kinia ma yani bejet dirasa kwel na do walan kwa dengi songa kirsongol idin na suluka kina san salli hengi alang isla hagigi kirial in u kesense yena lombal tabunjongi wala yena lomba asaki kidaing irada khairan kindel kin baye niyama wala galal gis wala galin nin kwa kidura kir kin al barakata khasa ge na lomfis insan si barakem fi idin na zaman duo tabia khate lenin aishi nansin dok ki khatiya bistamta bil khatiya marangyas lomba men kan jaya akela warle etaban insan al khatiya ba akeba idina kinyetin ay al gikari khuta kan marangki lomfin den ni ma na nay lomfin khatiya lege khallisen fiya waran zaman duwo banki khatiya bistamta bil khatiya na nayas lomba
1: yani ben jam ma irjulle
0: ni be lo bis shahwat ajasat na ki khataya nga sing istamtieng indel nasin timiling fi ki khatiya marangi aslomba kele utonga na ma marangi dua bani sina lomfim barakalejel na utonga kele tore nga si yegila na maning jaungiti na hazina nyindel ji zaman din tabia ila al zalam leke nga na maning deyengi hazina nyindel na zaman na nga nyinga kin nganyenga kinal kika na orong alekel kam kin al khatiya sima jidem fe kin zaman dua linsan khati den jengle khatiya basurlu duo sina maning sur kojo jonga na konjola na maning suringi na duo aria rengel uto na kilma bu uto nga fuya nga ngabirem fe kin nama khatiya na duldingu ese surlu lu na khatiya lang insan dele har rengeng innama tajdid kwel inna malong na khinzir al zibalan dio marmireng yana dok alang teya eng mehtaji yani alang bau kebi yana teya kawana ki ka insana gal ki ruh kan ki kuonde andora yana rubba kenga min lahzad melad bitana nalang ki ila khati yale kawana teya keng imawdu nama yung kwele langi baraka khaz yu yungi lomfile na utonga deke ngata te jamata le jere na guda ja utonga deke ngi taga sin ji ba kala longale khatiya le dok harre ngan jem idin na duonin ke na diktora fi ana guda dalding siki gelunga songa fi marang ela inasmin ba inno ji al khatiya le harre ngi ala la khatiya nde mawdu in dora khasi alanji mawqif si fi men ja na idin na ke utonga kit ge ana mang ki kuonsi den dora tili na na lombal ki rota basharia nga ge insanin ke rota ba na wazaifa insanin nga ge ba imawdu deng irada alangin lomfi niya male na albazok sikia rasula si bareken fia na bolising na sungwa ke ingal doksi lomfi asofia na dok khidma paka we mwittama alia ti moshora ruhia kia nga in uwele jidok kidok unes dok lomfi songale asofia tena dua ba ining ni madendio lomfis ale nemfia kisense kenja ngale ye iske ngendel ba kenja ngasi kikeli ngasti elwa kenja ngale ba chinjeng riya ke bal mustahili utonga ke najidin ji alke nazra insani jelo dile mustahila ke maral lomfi irada kuru kitsike alangis khidmana loid le bare kenfia ana mang insan khaten den nazarale mustahili maralom fin den nazarale ji ana mang ke salihem benga na de majdile jeri na daring diwo le jeri na kuote nga din dio bumongul kisense utonga nyet din wajile baske baching jarren ti din naji in tala paene ji sine ne longsi in masulien den ere in al amin jang idina amana ye zata al din dio zariyan fiya na al-amin jang yibang udiya san dok dalding asa jofo ki utonga tolengan de andora na kinja yang ale fiye si toga karra jawiti din na khatiya lalaya la harren fiya la din tabiya iba na kidok in tabia si kuela lang tabia in lomfi ngalam maj dilekari in si kuela lang lomfi dayan daran den dioro nyali ya sang dayan dara nyetting imu sele wi ya so na brafatay na madog dayan yusi tola si dolba wi na dogi si kiki ringa nyenge na dog dayan berate bunkare
1: Barafatay kise bara sati aljirsungu kul domge nan siyangage nan takatini atang kinsi kul kalung urre kwa algis bara gutwali sati arisungu ba matini nye ki juru ke risungu na ki ku ker ngang den dora risungu marang bais ilong kise nse ki aldu dingwe kang riala ke balday lisungu atarray jati duwe la jangal ini radio samarete tetebe jang na belenga kinga inaji dile kiwonga ge matiati inkwa ati domboren ken kona yali kwa domboro Ephesus atigal inkwa al doki kuonden dorai ali risungo ati inkwa alki sulukangden dorai sulukar ruhi ali kienga risungo abaji duwe la jangal sogdigi alang ini jeri na deng arraja rangaba ki udi sikanda ngore leng na kinga si askawle ba dayin bulile na ayina lomba al kinga si askawle ba kinga si skulingi dayin bulile asanga kalumba alye kai eri ila al sigia jelngingi ba alin jingo ila si kinga si kisense dayin ngore leng kulingi gisi idi nasingkal ngingi al warre ila al lomfimi war ilo indigi eule nan sin kalngingi al warren kwa kelage al sunga riage no kurgule na sienga si gumidia izde na nga kwelingi ba alan si gi kila si giwi al gi riajang asa ye in kalungi al gi riajang alan jena sienga si tabunte ta jari kinuma uto izge na dayin warren diyo kirgol na akwelingi ba asan kiki oto aba duo ila lanjanga nanti ni lebasi long allo lela ile dinal ko kunyengi na duo gisin beleng ingerisiala yuraba wala insiala jawli ba wala ingusia sa jiwi ba wala gal ingusi ji inanga la jaba dide to lela ba riya ke ba al imbeleng doile to lela ba aba ilonga na daldinyat len to leke ana doile jitike ba au korok na ki daldigo ki daldinga nyetin ki arrajiti ang abagal ilonga na daldinga nyetle to leke ngana duy leke ngana jitike nga maju karo ba au nagi daldinga nyetin ang nagi daldinga nyetin tulle ang kangin eskay na nga ming idi na kay nga ming alang kuana ilo juru le kurol alang ila kilmanga ila fikir ila lengang kurol alang nga kebana imbeleng aysa kasi inkwa kienes inkwa jisi lomfigi ini juru gi ini nangi ken wage nga ini duobu duoslon jinin si jangwene au asan jeringa na asan jalun na asan jiwiti ila lo sina jundi ila algi kwa tinkirgol toring na juru nga kirgol na kilma nga kirgol na uto nga sunga nga kirgol ila sina jundi aba ayi ori diwo kena keljami musha radio samarin tuskele keljami lo bi lo alji jang kinja nga lena ayis jang na ori diwo jumong na sija jelni ba bajol guto na masin densi si jumong kange neska inang aming idi na ilasi asaji jumong jisigi oto raye mvi nangi sare raye mvi nangi jato raye mvi radaling mungi nang raye inaiba ina surung alkikalu ya ra surung kai ato abu duwe nkwa duom raya ni surule ye kai inati ko ingwal ko lan arifen kar rasurun kai kaba jola lan si uto sunwa jan wala na anan ko an irin irin jan na san jinje mel kata bale ala amana je mel ala amba maran jijel ngi ngisa in lo si besi lon al kani do kura na dengin irsin ati ine surule murta jan uto on dinen ke nya jan al jijelun dal dile nes ay do mudmani asan ke nes jan maran no uto birke nes wori jan alkai alye siminki lomfi ruminki lomfi neskin sikul wariya kin sare abas galo surule saitia ne surule abasaye banke nes kwata santas kawe numa duangami marang abas uja asan el usikes benjeng alang deng deng deng dila wala gal deng eri ki suru as rigi nga ba ban songa tolle ka eri ila kila na majai ngage tulleng al gi lomfi ini ne din jirgi ngo ki lomfi idi ne en kwa abaji do ile jal nes do ile jirgi ngo ka se di le irgi na ka jisi ay la nga undi batani ariala ke balang gi duin dong jisi ngan rang ating injual erbeti wala ayi eri anan den dong arang ake ba mare jiki la kwale la janga di la suri ji ngo anan kila kwale jang alang injua kal wela lang one ile zeri bele eri al den wong yei al imbelen ka asa kuin uringa si alung na kuin uringa al duin arkasi kela amene duin le undula kila kwa alele yang ki sense orre duin di suri jingo du jurgule le sunwa futo jarin ki aisin kwa bakani lo jurgulo wala kasin jalun maran din jain jurgulo si jani kwa al bolu ne iri kenge na uto nga ki nyeti ni kwen na kwa hanki enta abana liyeni ki kandelile hasi ba ilangi kwa na kurgule nes kumiti ya nes kalunga kange ne urgulie asa long idi na lomviye ki nga se algi deldile ja, idi ngi ja asan tsese na jitisi na tulle si kalung. Na asan uto nga kila si kalung, alang si ine kain jay nga le testes kao alang sare jo na dele lo tulle jumong. Idi na dayan jay nga nyay ba ine suru le, dayan jay nga ila yom le jitie nga al adamin ki hawa skurung kwe kamene ki kwa toko yin na in kusele kogul. Na makwa ila yalang ki nga se jay nga ila toy ila le jawi aliena adamin ki hawa jitika marang den sabab din don ake oto den sabab alan ji ila jayin toy kwa le jawi din don ake din suri ji ngo jwe lalang ila jayin toy kwa le jawi wala jwe alang in le jang aliye in kwa kinjiti nga si duwa la ke baalam ba wala duwa ile yete bir na asogis amin nes den sawa kelkam nama kayi nga na ilosi walagal nasbam kerle tebun kousingi ki barayna barafatay.

0: Barafata yore kwa al giskel ba mingi nanti nile bundi gi ne bar nga kinsi donga ani al kagul bara Daud Zakaria donga gi ani al jago na barafata gis amin do kese idin ne ji di ngore si kikel ma jo ingi na ma ilang ungi ne jijel na ine jago bara torombok dogi donga ani al jel na jago asogis amin na bara fatagis amin bara Adam Abakar dogi donga ani aljanna jago sungagi tuy awiti na donga gen bara Abu Said dogi donga ani Rafik kise donga gen sunga bara Kamiro Sef dogi donga ani aljanna jago dog rimenja una dog dying arkadi le fago na asogis coming na bara fatagis coming bara Muhammad Yusuf dogi donga ani aljanna jago una dog duin donga di le fago na au na kitulinga jang na una ki siminga jang bara Muhammad Sharif dogi donga ani aljanna jago bara Adam Umar dogi donga ani auna dog duin donga di le fago bara Maawiya kise asogis aming na bara fatagis aming aljundu ne jawgiti sog bisog na timbiti na kuro baz gaw di ngorren saning bara Nuruddin Muhammad dogi donga ani aljanna jago asogis aming na bara fatagis aming aljanna jago dara dini tusinin kwenjong tuskele bara Seleman Muhammad dogi donga ani aljanna jago na nga sikir jeinga bara majiram bayin Muhammad Yusuf Muhammad Sharif aljanna jago asikir jeinga dogi donga ani bara Muhammad dogi donga ani aljanna jago asikir bara majiram bayin Sharis aljanna jago dogi donga ani na bajiram bayin kirnga sunga al kele na kogul kisense dogi donga ani kwa kul kital ki yonko na waba kungi gis baso na aso gis amin na bara fata gis amin kwa kul albel na bago na madoka nga ye na dayin aldi oto sunga ngereng bayin in kirsi nga jinda kijeng kilomfing na kuong deng ereng na jurgulong deng ereng aliye neski in kalung kwa kul aljurgulong aki neki nga si diele karakawe neki akurguli ba minchore asang kalung kingutonga na alan surunga si dokurokani ki gabalay alan surunga si dokurokani ki jalungan ki unkwaranga sunga idine in usunga tagatini na asang kwa kul kalung majiram bayan sati na mas dokai nesto bungkaw sinti dahing alile aliena kangana kirsinga sunga kirsingo kise na utunga sunga kain neskain na dokwela nang diyengin kirsingo ki ati in kwa nanti nile aliena ki kwa jurenga bang na kwa among age na kisense ki utunga sunga in kwela san ki in kalung asang kwa sur kirgingol ato ati ngilong na uke na jalungin den sabafingi ilalong ati ngilong na guta nga kain utungo sungwa kain nga sang kwa kiwia kalaada ni asi kwa kul kal ngingi alamba abo mungi nani guta nga kul fiyan utungo kul siwi marang ammo si dog basi nga mingi kin guta ala fiyaba intinal ki dele kanna ilalong alang kurro inkani ammo la jang abo la jang ayyu gudna zumong alang jurgulo nesden sele jago wala ilong asang kwa ki ila juru toy kwa ankinga idina matining kwa apanga kin neskinga na kien dogola siki kila lang juru nga keli nasing mungkin nani kwa lang songo nga na dig gutfia matining de gutfia idina sa haraging kasiraya mfia mara niu na dibagui nga siraya la fia mara nga bagal kangin na sulukia tangere kagila na kuangere kagila lomfigal inalomba algistengi nga jajago
1: kesense ina guting duwa biduas bache asang iwi na dogolang urgulo kike ang koranga nyetin kidal si yesilom fia sofia nama ina guting inde ngere kado kwasi nyetin au singao ense aming duwa biduo eritbierne jwala sanjiwi duwa tengez jaba insiasan jiwi na insiasan a jiwi balolo. Jalong akin nye tingal kain jibas jiwi nas gudja asang jalong. Diyan yo di bang kain na isin jisikin jay ngale zaad ingin na guta do kergeri jay ngas kain ba inal amoy na inal abongange lolo. Nye ting mutasawe nga kang hugu gale alge lomfi tewa na dok. Duldingle insan inal insan akang insanele kinyetti mutsawe akang lomfile de nazarale magbula kang nyetting duwa kebal wala ya duwa de ngireba wala duwa de ya ngireba lomfin nazarale nyetting ba insan akang batokang namaki mafare gasi dulding ko ena jawrti inama namat tamarrudi na insan na tamarut fi lomfin khalay kangiri na ta'azzum jawrti ne duwa de nazarasil wal ya le songa afdali na mutsawe nga sage ba na unde ngere inama jahal ruhi na insan si jundi alang marreden alang lomfin khadasa le marreden en kan tamarudi idinen u insan se shaytan ales duti na iblis indem fikra se majidem fi namay wundeng re dok songa agila e belevas barondul jadal ke dok na ni alendere mediale na kwa ke na nagden ko nen kamen ya ki duode musawe ngage ba namay nazara zukuriyeske agli na low yesurti low al yedwe de na nan niwi e maranga ba yesi jingo duo ana mazike na la nge tagete mbe bese swal jingo bil basata hal ji la tagete njaw ding ele ji sikiri al de la songa afdal jang ele jingo ba jingo yeta ganje ba e bazen tarrain inan ko abal al yedeng ele songa afdali wala ki daraja wa kida ma bagdar
0: ngene ji an ko zeman indal njigil al ding ye al din ni wi al ding
1: baran dua bas ki aghlani wala gal ki algis long fim bereng alang gutonga siki hegma kalu inna iyan ko ese algis ta vizin jaw duwa namang jahal ruhi le aishi saitra ela jahal simu saitare abaye si utonga yesi jingo masalan yani jing yan ko ese tabir din iya yani ya si al din tabun jalo gairak jaw ngana din iya me yar le ja nas jerring fa taban ding ya si songa bagi jaw nando magam khas jay na lom figis bare kempia marang utunga de ke nes jahal saytrang ndeling ne iblis ndem kuringal insan se tatarruf le jawrti na kibriyan ale na duo utunga si ki nazar jasadi allo amala jasad na ki shahwatan rilo namaye nas tatarruf le dweti na duo musawale real lom fis bare ken fi ana eta tok den dom brandi en kwa kabinga sela owewa o zakaran wa unsa king awalgi ewa bi mana magam khas ke insanele na den nazarale yakin asike kir janib ruhani gilo na ina loba na jasadin in istimrare yeno alang darin ke kan jayngale ana mangete waya na de na duode in walang istimrari ki alang an jayin ake in alang daring ke alang ingira da kariba aba atilompi in kwalan ba duode dellen ke surule istimrari anke ba nati in kwalan ba ya ditin ke dog istimrari anke ba marang
0: dine indem ba mai be dine in si war ja yani min adamin tille ke hawo
1: ne mallon fi tawazoni na fi kan jayin ale en aliana al dena ni ukain in tawazun lomfin jay ngale alam barakata kain min khilalo namay u kibriya ko elba nena ko elba lan insan si al jaje tereba al jizata makhluq jang ina ko elba san ji kabbirani de lan kibriya ya namang iblis ghurur le jabi azaman majdi khas ke lomfin re lakin
0: na to jundine
1: ne kin asikin ko jali izan namaw la ngwa ya kisense daruri jiddan kain jay ngale asan utongo ken sinyetting iwi alan sesur musharaka kain na surunga kanyinti na jongenal toroki munazara ka dok songa yan ko esi dok si along asa magam khas kelom file nan dogal insana mubarakai na dok daga tini asan gudan yetin iwe e akwel balan nizam tabakhile e jengenda mujtamale alan ko adi nas kam ya bali yenga mujtamale al kwanta bunga gen alan kien dola gud teyan akwe nasal lo khas ke na ko adi ngasina hamishan kawe kinal dei bagen alan kawe ne yanga se khadimen kawe fala mafhum sikia kwel ba kin kwel dobi do dal ke suruna jay ji al insan ijanas lom fi barakem fi asan khidma jay na dayan darasas janyen te ke doram maqbul nalan din tafkir le na jawrti ba duo alan na jawrti ba li mujtamale yani in
0: iti
1: la la iti ba yani ayi sulta idna nay lom fi ini na mujtama anta bunja na jeral jibo mujarrad khadim jan asan din darasi janyenti maranga san duo kabbere ngi na mba al mujtamale son afdali nalan den source ki wazifa majide nga fi aba e na ki kuel kan kan isan bagi kaw na guda nyetin realan kurrokani nasi yang ado kenja yang ale lomfisa sofia na dok asonja songa to le kan jang ale lan kan kan guda kawe nas dok kiengang jang nyetle utong ale arrakain so yang nomor fatai dien tulingwe songa na una jang songa ke inten tasle na dok kundun na kair ringan kirsing e alan dayan darate yai
0: e barafatai kise majiram bayna to ayengele sunga tegatini aljago na dok e barnga kinsi doksi ingamingal sunga barafatai albundul na bago na gisirim memba na dokal ferrabaw na ilang iring iring dok e kise ginjain dok sunga tegatini aljundul ini dara tuskele na gis jawgiti na ki nguan sengang duringa kang aljundul dok na gis jawgiti indok e warren juengi na surin jirgi ngoy kisense na kido ko la san ko kul inan kay mel alang dai worele musa tawre kerel sabat ne kiyo lo bilo idle na ki kang kain jay ngale asan in kay mel di worre alye na wari uton kul inde war na alan dele sunwa taka tim buto kerel na kisense dok alang kain surunga si bajakani na kain jurunga si dok kundina yeng kidien tari kidien bacfie alang akang asanga kayim badok na gis kayteli abesinga ngila suru jo na majo abesinga goro jo na majo kido ko lalan si usi ki kain kelma ki kareti ni ki coming na ki duo alang jijang na din bodin don ke sabadal ji jola san jergi no mazergi idi negi sense ki abani min war torik hinalom bal duo fini tin nan di min fi al torik beren lakin marang bako lenen ko abani min torik kain wo an di entin le ko dine zigi tengenga tengenga iska we ba ki gabale abani ngisi dine ki tengenga tengenga ko we ba to ki in dok dying luang ke aba marang aba kaangi ne khagila to duo duo aba jo ba Ibrahim si baslong na duo duo aba gal jangi dok Yusuf si baslong aliyenge an dok kwa tebu kwa kai kingwa ausi ke sense mungkin nanin dieng aldi sunga diroi ne sunga nin ko jojanske kese ba Ibrahim ye algis non vi kwasi kul a Sofia na ye na ingwa ye alan deldin gwe in kul na san ye a Sofia ki den dora na mangal ye na ton den so gile ki kan na a soka o na wala na non vi a Sofia na ga bugal kan da na Yusuf din den yarin ka gile ko jo jan alle su bule a dok iti ko aka yin ba mun kinan nin ingwa dai muru do ko jan kai ni ujo kai ne ki ngazi sunwa bule na konjolo sunwa kai ne ki ngazi bule ine na marogin ko ralan sin kalun sabur uto sunwa ki bule ki ngazi ne ko jan sunwa ki bule ne kai ngazi ne duita maran ki kai surunga ji in la kar rasan in kumon kin ko jan inan kange na lonfi liadi in gwal kin ko jan si genil gesel dem badil kafi aba kangine ko alan Yusuf alan Ibrahim kagil alienes non vi ngwa yesi alan kwe ile ini alienes ye min war beta ayenga kilase ja ita ko imba marang jegil e Ibrahim al sabure nga fiaba marang lomfinden tenge laje ja aninjinjwa a ile tenge si alan jab ye kiden tini lalbe jabaspi inama welelen kale awngi imbele kulal ka amin ki urrenga alle mburgo ini kiyansi undula atin way ndin kage atikage udun sungage dem buridio nes iribitul lahad yomato nes kinga nes iribeteli na dai saburin alki saburin gana ai duwo mbelen sabur ayub niki saburin ga dai saburin ki uto kulle ati kola gana zi fiskami atin uto ngage sunwa kwana zi fiskami maran bi balun sa lumfial irke ye allo ki uto ngas kul sela kel ya din kwa dai mboru dio asan simin ela ki kai kwara ngasin ela sela kel auna kain kel mangale in se kai lomvi ki se siminga ba ngwaze undul yele yake itiya sundul ba Zainab bagil al duwa duwa mbereng al alia lomvi ayub sili alfingi na kavia na ngwa al inni ki ningi ni
1: ki adaf
0: ki agal yani ki adaf ningi ni ato ati ngwa lansi in kai minno lomvi kinga si sare alangin tawi dele ini na tawi dilalgi ni itiay ba sungai marang yede lingku yang kakwel seje yide alin kiye si segei alsi kiken dora kan al kisin galun kiye se lonvi kan ne kinga zipi ya ina lalon bal ho kan kise worre kwa in usunga diroi de kwa nyet kiyal del dile kan o khasetan ki al worre kwa kan in jigen al ki kinga zibuli dia marang ouna dayen seje yi lonvi le deli ninku yanka ye asa soke asang era kinguton azibe jesel dine yankwa de muftal den don ake tini la ye kola san poli alves politi marang alzi ye poli duala ke ba alan sita ga urri so gis amin worre ko anye tini kuyen ko kidal bangana kel bamingi aliye e bara umar bara umar imbereng e indomong wala gal e yeki kwa fatanga mbelefia kise indalang yalbe jia yo abodomong in altulle sunga kido gisin kamin alki borai na e barfatai kisen se nan tabu ngereng hilla do in kwa alsi do nyinti kwa sunga si kado gis aso amin na barfatai gis amin idin na kise jido jayma si inal warre di na do si jayma inal risala tulle wala galal doman tulle ina fegel nasi in jayma ina sa kwa sunga si nyinti kiro gis aso kamin na barafa tagis kamin na dosi kain na seremadinga sa ina mako la majiram bayan satisi tinani na dosi den worre kwasi donga jolo na den worre kwasi tawsi an kidna kain ne ji din juru le kai alen jago dog na
1: songa ge donga ne due ngorre ay me selang ka kire jang songa jayangale dog auna Ining kain tarasin nas dok surunga kaimel na dok kain se ngasi karikulu na dok dengen si kirringel ingutingi na dok somi alang dok dayan darale nyali na kain ngan se nga radio samar foranyeting deng radio foranyeting alking orekwa deling diyo na fal una kundul na stete bekel kami iding na ki dayan tusken den dora ki nga sigis forum beleng den guting fulngeti na dog ringa kidal kidge na kayan jaya ngale ke nga sangke nga ungang se nga kiwi na bidogal baynes kelbam ki songa ge bagi kaw nange songa ge stabung kayin una kayna sur kayin na nas gursoferle kigiti ore kwa somandiyo na mandok kayin kiron takelale nyetting gedong anni darang kenti sola nyetting koyongan dio na mamborun dio na mandem falsonga gisa sokaming na una jayanga songa kenden tasle na mado kundul naskai titi ya kiburen profetai kang di ang far sati na dongan ni ya
0: aso gisa ming baranga zenina isa kwa ba isa nga yitia ba kiyang kongang iri jagi na ferraja remenja na jingo ngale kise arang songa futoberel na barafatai kise ines kamin ba asa tina gingi wala asa kage wala akwel ba dugay sangin kwa al si abu ikong marang tetebe radio samar tetebe bakie aba intinya aba in undul aba intinya aba in undul idin na radio samar kwas keke sen sen sunga futo kere no masato ure kere le dien waren sanin alambas warre si kundula na sen ka gute alun na to soga kunye ba ba kai ne kunyinga na asogis amin na barafatai na mustulen ale kalun kiborai na barafatai
1: kiborai.
2: Ki radio samarin bang kiden arka na kiden juru njari na kijwenyi au naskaiti ara timbitile.

Baba ku ngara te dok kinga alandai beleki mitille mitil dikisimo na dai mitil ete mbeleng alba du kire njaru juda kani de njaru ma isiratan ne kema ta ba ne in mitil udon sungaske du alba kire njaru juda kani de njaru ma isiratan ne kema ta ba ide imitirin dio nama belenga songwa kei na ko hendering to tok to tok kirsimo dik nama beleng do asagi ajalumba satdigen ajau satdigen ajau do asagi ajalumba satdigen alanga ajau aba gilong banui karin javiti nui karin javiti aran jalu na nui karin javiti otanga songwaske isde do al ke oretok abamba ke abilombo kin is nama mitrin dio kai nama kuel andi ngin totok totok kirsimo do asia yaromba sadia yo ine embele bingiti neskin asim beleng dual lodik leke aburu ker leke ala el na o ki kwang el le ne ji ne sa yaromba ji nama jel ne ke embelenga jo sadia nya yelya nama di ngelen wata jurngiti inan inan long making wa inan kalnga din ki motanyet iwi yela inan nama ye nama ga ken ala si kwa ye gal bas bela ken an bereng na sin bereng ka ki al bas binga si kalum kwa ga na sa kalum ba ne ki na ki ala kan en dalang jinima dembele se ye jinima skuda kujwa ye gal ba bo nas ken ala le dui

na ete namugal kwel alan dangirtimo ya zikirtimo alkingwa borum na borum namen kwal otama alonga songangalen borum tarinja nama dik janingin kirtimo na namakwel asanjanyingile kanyi jani nama lan kirtimo ton kwa sur alan kwa surin lo tok tarika alan kwa sur lo tok tarika we na alan sources kanyentia kien taringare na janyingi dognoma longa songa ngarendi zijua zan kien ala se janyingi borum tarere dik nomoki gutinja edo kwakit al zi kinga na jurenga dokenage yen balon alan gutle putokerale elain na boru gutinja kwel anan ze kwa guti kalnga na lia abas guti tulle balum diem buruti bangiri bagi na abas guti njale dulya baba na songwa abalum ba duker na undulna bingasi gista mukirel na mbeleng aldiente wi elain na se gudom na ma dora buliti alan ila lole ongale long alan jijong na ini gut na mas ngerinti longa songwa inkin dora ngarinti na gudike na tulay na dike na tulay gi aljola lam gudja bang ila si jamu al tulay kwang na jo na kejo na mani ara jeran alan si tulay jiwi alalia kin dim buru si star tulaya na inalom ba dol gudja nas gudjiwi ala man jo kana al kuin bang akila dile songa tulay ang asa guta kalma ba gibas ilayin giwi yasa nyansi yanyini. Na alan si yansi kura tulle nga jawli, alan ke nga kanya. Na alan si yansi diyan jayin tulle ya. Uzan diyan jayin tulle ya, na niyyen tulle ke yinyi. Diyan suru ngiri, alan tare tulle kawal, na kakire ki yinyi. Na ba yiyen tare tulle kawai, na kakire ki yinyi, bay long alji jang, na tare tulle ya, na kakire jang. Ilayin nasji yansi jawli, nama si yen kiwiye, na kawwiye, na tarikawwe. Na marji njwa, aldi le songa tulle jang, yansi asa jawli tiba, indalang ji irian jobo. Ilayin na duldin diyo, lompi al kwasipya, ba deling si soka ja, deling asang on duo, liya nama wai. Na kila sokan diyo, jino mojwela sa nyansi jawli,

Nasiye yesi kuruage nangye yesi impia na deng. Na deng bele abazye kwa wa elasipi elasa jebelbo. Na ki akwelba sang ila guti ki. Gut al ilong anan du deng borun tare pia ke. Anan deng borun si tumula iriye. Ila gut banki ila borun belei. Al ila boruleke. Niji abo guti ki din bele ajaba. Jitaga surti enjutumoba. Nakela kwasi alji tabu njarte aljutum. Din sursaeba nas jutumba yang asei nas jutum. Yani wakela kwasi nas jutum albele diengi. Niki endola ke gutkawe. Na ine, barun jutumole. Nama gutinjake. Naki ingwa alang gutinjale putokare. Alang si guti tulikiwi. Alang si otanga si kerkerka. Kit alkaenge na kitakaenge ba ni albeki kwadaen belele. Wala galdaen gorre ele algikaw. Awu nas jalum. Ji erital giren jaw. Kaan jaw na jibal was din sursi delen jaw. Wala kwa kerangasi nas jaw. Wala jibal was din sursi jaw ala masji otaa jiwi. Nama dinen diyo jan na otaa jaw. Lea den jaging ele namas jaging nama haddu indaram. Ji kansin boru jang ilay nas ki uwa ma jisi. Boru ila gis kawe nas kundi. Nangi lompi bingas ini. Nabi ette nama boteng alande yonroba. Kwa kin al kayi na tare kawe. Bay yenga delin. Na kayi na kawe. Na kwa kerana na kayi na kuni. Maranki la sin akwela lang kundi ki inkwel. Dobi duo alke. Na boru diya ke wana palke. Alang gutsi pi. Tulle. Na alande yon tabung inja. Ila gutsi al pi. Deng alayba alwenti asan kaya ngala si pali. Asan kaya ngala si pali niskiwil. Alan si kien suringa si kien suringa ni kakire kinyi na diyan buru si kutumul. Na lamba dele kawi na masin dini aginyi. Na kaya ngala si kelbam kien kwel kwa bi kwa loyle na kinyi alan guti ngaringa ila. Ila na kinyi kwa yembo si guti niskurunga we. Na liya alan kawuna kaya ngulunga si kere kutubenka kida embele na kainsi na dela kawoba ki boru ni na kisin ni suru ni na kisin janyin ni na kisin mo asan suru ci kanyin dinai janyin dik ni mo guti al den kisin mo ette

0: sani da kai ga kangel jam kwa dan barnamij oren uduan jare na ine nama dan jimwe mbeleng yani asa kwa taman wakilin ki yikin kwa kilo fukanga nan dan barusi kabe na hatta ore ya kerna zata kilo fukanga gada dido kenge na kikwa kulko luasi na real dui na yeng kweda sampo rasinye tingagel na di orenga kila gada dilu agena do kenkan na ine nama kwela lam mayro mezi kingo maindin ki pora inin ka anan ki wika na dan surusi ka inga
1: e ki pora mayinan anan in ka asan ki kain surunga se kalung al kikang orre na alan zonga tara kambana lo karakar alan din tongsi diote yeja na mali atawro joro na jona na orre jaro in nama ilong alan ki surunga si bagi ka dekle na alang surungam dem bele kelkam eule na alang kwanga surka isle na alang kain kwangan ken baldanga kango iding na duo aba enkwa al undul asan kiki basawe jidok ba auna na ding tumo nyima girgo idi na der nyamak askeba na duo na makwel aisen suru ba ba kwel ailen jisi jio na malia el na bau na ki suru dayen alanga kundiba alang surunga sibagika lo bilo al kain del din dio anan iskang ba auna surunga si sur kiging anan tok janki kin do lam bas imbalong al dien tari idin bau alang orren te yeje na alang orren tari nga bana alang idibo alang surunga si bagika idin aba juel aisen jisi en tulle ba auna din bara si juel asan tulle en na nyeddin ki baye ne tuika wena perrakia na ki aba puto akara ba ila suru asen kopo ba na den surun songa tarai idin aba tarra aiba del din kwa nyeddin tari nga kwa sur an kaye bana karaba kidine nga kulili alan kel ne ki nga si den surun idi karrakawya na nama yeng kuo lomfin donga kain kurono lomfin donga kain ki kaina estalangi bas intalangi alan surunga bagi kan alan kwa surka na asan kain roga fugo kan asan kain gurso perle kige nas enkalong in albay jisi tebu kaili alduile undul na it aise jisi enga kasi aise indel idi naka neji tok kan kona kain nantoge bele nantoge suru nantoge orre nantoge alan surunga si bagi ka abaki surunga bagi ka na kakire kara lia duot al karrake ne lo garin banke liviana ben kwal undul ki basin kurro kay en nelang ne si karin kawe
0: a to le maram ben na dogi si lole nan taras girsingo na na magal a wu to bare ko dogna en jingo kingo yani masana ki ayin ka lan sidan buru si kopo na ki dog ayin ka ilole dogalan ki don to ken
2: a ine ki sense abakwel asan boru dai ngi si kopo a in kwel ala menan ki suru si kwengi al kain sur adang juengi kain sur ngale kain alan duo di mbara se juel ke sense ide alan ngalomba albaki udom balan juel wala zamba dele raya dik jeng nama juel alan elen un juengi ine no menang en kwela lan ki sur se kwengi nyedding al kain adi ya adi abai adi kweti adi apai adi duo bene adi yatoi nyedding alan sur se kwel nasen kalong lobi lona minjio timbara fordon albay long inaji na azayezi uya ayezi denga yo albay long inalaji se yo yidinga abajio lo kerle duoze abayela duo kerse de antar jarana dingi se jonde ya bi jise yo ba denga se rengel jise iramba ilole na men belanke sense alang dimbara se joenge anan gitie ba dingi majijana jitijang na ba dimbara se jelu na idina dibe falam bau bas enjwa az jume nga sanga jwa ba alululi idina ba din sure nas ulul jamen na abas jumo ba din sure se nas jumel idina jikeke tok bang na ke bele tok berseng nang worre tok bang nang surulo tok bang nang suru doki duen jalonge nang bi duen jalon toge nake kwa gernang jalonga kergel bang ine na modo enjundi kwa alkaina kwela za emboru dange se kabe idingis kabi na kingazi idingi nyoke kawe na ki sure se akwelba wala suru askir gimba aba yeng asa sur kirginga u eribiri ba itkawe ali enkwela wala gal asa endele sur magin bakawe idina endonga toge aba kele beskir bilial ni mekal dian skara bakabe mara aba ki ke sense dok inse ka enala enke ina enze sur kirginga naski dok sur kirgun duwalang elnes ki ngasi tebun kier akeba idin anakwa ki nyet al kaeng kaeng uwa nyet din jenga kaeng ba ena ro asa kerinja uwe akeba ala ming ela kwa nyet iribedel nama bau kisina kusage nama nyet toga jawe na bau na kie nje na inak nama gal rose den birnya jundi ka uwin jundi idin nas kuroke na kalikilma askeba alang kalikilma akabo na surunga se kwenye na kakire kare na kido keru alang ngeru inala yenge kinga kere ke koranga nyedde na keru na suru se kirging elang daimburu basen kobo
0: tulay may ramay ndok nas indilole nan tara zirsimo nana magali ne tiri karin kan ga jam kwada en barnamej orren udu anjale nama yani tombolen dagzi sekel kan makayinga naga do gingo kerre keri

0: tane da kai ga kayan gaggam kwa dan barnamij oren wudu an jare na in ine na makwel anan in kwa masanan foraki a don adin taman songan ere yani incoming anan du era masanan na dan kania incoming dan kania yigizi kina dinin ne yani kwa ngela gidina gidi lombi ini na gidin don ake erel din don ake na gitani nyama ngi duji sini yani na makwel anan ke silo de tiri birsu ngela ay pa era ay ya pa meza dal kwa stungwe
1: e illa jirsingo tulay illa bes illong alkwa gen na najibe gurrekinye alanji tong dingi na den dio jay na ma sole sin jamin algel ne kikiji ko asur kabi ji sole si keli jaw al din tong el ne jibulo inna ma yey na firjay na skikelel ye donga kay na kaduin surule ay kala dele an yalan donga a wala yening elnes in kwa alki gafala alki jiti a marakay la jundina illa on ne idneji juel naka a abaze nelan kwa namaska kwinkit wa alka amming namas ingwal illa jong na batar mit innenja ka alambe urum innelan bais illong alye donga marra alanji janina nanana na sole tajaw algi jundi na ong na tongdingi illa bais illong alye ay long in baldi jurule jegil ye in balye se wala kay na kwa jure jibe gure kingidia in namaye ayba iding na ding aldingi ay kanyaba din dileke ay gin kanya na todi kam ali eri kullo yela fingi dine simbeleng ang algi yal ullo banji jonas jome na jire ki duru na jela idi ne kullo na duo na ki kuro ela na dile bawa balamba ye winga na ski malen kwa algi illa bes illong albajay ala akeba alamba ji do kuro doro jingi iding nas udusi bas barang mun jeytel ngain kurosi bas ki kuro kawe namaze ki kuro fiya abas jiki kuro ajaba ki lulla asin jeynga ba alan nyet inka alan doke nen belen kadin si alan abung na jitat wal nga jem bayla nyet aso ki kiyun kurunga na kurunga si dog jegil ne kandili alan buru dog ni mangaske ba nasan kurunga ke balan ku yari imba dog in nama duo di na duo ba erbede duo ba shitani ne dibdi ay bazato in alki ngudonga pi ji asan enjalun do alkin sifi na man kurun idi dok sikil makeba in de ngun lompi ay la jilel ba ji yesi dok alan in nelan jaso idi nan lompi ken don berele dok nen kwa abu do elalan kimbaw ala jundi balan baw ji yesi asan jawringi na alan bero na abas jawi albaji alba asai na alan an ton kawngi in nelan asan in nelan kalun kayin do ay la inni ba alki kaninas kundul ki duru alye bawanas ka nanana kasi feldim fianas ka alngabana elne kerim bedo fiana kuin kullo wala algi kasi konjol bulonas ka berida ngabala nyesi kerim awi nagi erya wala galgi rigwal yensonga kaina kaditin anga na kuin kabe ka alyo anina surto el na ila juru si urgul indo al el nagi kasi ki beri tan na dem bari labes ilong mat al aneng anga sambili ngala anga ba madem bari bari nga wala ke ka alba undul na ki bari bari anga elba ka ban ki sambili ela dele songa man nin nya nga nas kerlo dungo ka namas inelang alung al anni indole asan duing ela aila inni ba al ker marra adi derle kiyo ka aining a asan otoyngo na kuing abung asan kwen kan nga todik ding duo ayla inni ba na ding algi dingi na dileke na abad duo ba dingi si asan ki kurojel ki lulla ala undul ba iding ne yang kwa kat ina na abana abad dejang wala abagal kwe jang aljel na jabung jidok bak injwana ka namadong de anna kwe ang alang o na abung na asan inga kamimba asa kaini si ki dongatok inkundul ki doratok inkundul alba ki kaya kang na indayngi orre kanina ke nyet naskuru arrakay na sijurunga arrakay kusanga nan kayenge na dayng idi indila ilal kabe nan dayngi ala nyet ki donga tokken kanina ke iding na abagis ji duo kounge nan iwranga ji jurun na abagis ji si niu kounge nan iwranga ji jurun iding ki o tokkan ala surunga si bagika na kay udonga tabunjol
0: tulay majiram bay na dogis nan tarazir singo yani ala ki kauna donga tokken namalia kamuna kila kwasi kero aldan buruke yi nakarang labaka baduk la dersi taman pour dunga gollo ngi bele dere la sejamin lakin dere la sukwani le aba kwa ba na el duwe yegigi er ni jeba jero ye le yaman ngi sini yewa gisi uru no dinga le on na ke bora fatay kan ga jam kwa namagal ine tirikarin na asiker kinga na dok dang girsuma in dang buru si tabun kare na kaisi na kirsin dang buru al kwa kwa lan kabe na tena mai na karing namasgal asikir kaiti.

parekwa kang na inga siker diem baratola na idonga ni na dogwela lang duindonga diele sunga vago kisense na mawela lang inga na ing aldile kirsingo jitule jang ing aldile na makwela lang ingwa atondeng bele alkwela lang kirsingo jisi jige gisa ile tile aljiguta java na maidogine setti ningwe mbano na inga siker.

dai ngaldi na ma imbeleng gisi jige gisa alji gut ajaba na ji kikas gaymeli kikila sogale wala gal kikila ayenga alji zgaula na masidi surinji woji gudala ajaba ay si gaymeli ni iyilom din tong ko ale la jawi wala din ki ngapun ale jawi wala ji illa jwa insa jayma ji al eriti yang nes gisi guda koeba nama kwelelang ini inkirting wa jayman al ji gud ajaba na ji ay si jaymel soko tabu ko aleng aleng kaja na kin jayman a si jaymel wala gal kin jarring a sa jarringel yeng tulang alage wala ilong na jarring a tulang aga ba nama atonding songle kwelelang ini inkirting wa sunga aleng ki surung a singang kurokan ni ara idina waring ingwa iangwe alguda fiaba asi were singang jigiti na dokwel namadok ingwa ji aliena dokke sense guta jaba aisi gimelingi dinkil manden diole ji alang ailong alang kaja nama aton deng bele alki gwelelang kirsingo ki sense bawalelang skurwani kaji yang kue aba ila jangal guja basa sunga tarasi padang aba do ila dua jangal guta jaba do peski gavala kami irina guja den dora nal kawaring wa as aginti ba nan kwa nyet do gal ke ingi sense baka we ming iti na mga pa na maka inis kagyal inna ma yene ki kwe lalan surunga si kuro tulle ni kwe ngila ankani utonga tulle ngankani keng kuro dina alji dimbara ke to na kuro yani richuleng sare ye gisi dilo as yiti aba wala dok ina belen baka insan to lala amba wala gal ji to lala jamba idine ki surtis kanyinti ki jurungan ken koranga ina marang in kwela lan si duo kilma tulle ke alji ila din kilma ne lomvi inine tulle alan kilma ila aiba ayetu laiba nama enes gisi jige soko tabu kwale ne jundi na ila eng aljia juelba ili neki kwa adinga kaungiti na lom kaya nga punga ngiri kabiti na incoming kaungungi neji yengi na kwaiba marang ila tu laiba muki nang ila tile walagal ila sogle walagal kikila ayeng aljia tijanga ila tile tina kia baalan jija marang jija wangina nungi jawi sunga ngiri na jagil aye ilalongal songong unkinga wala ilongal jigama yankanga na jundiye balanjija wala kwambelanga kin nasdin to ngwasi a jundiye mai dinna kwadinga kaunti an kin surunga lomen kaine kaminga ka aye na gudaba ka alriti an wala gal ka ritulala amba namaye na jijaung dinaski kilalan jaimel jaimanga kila marang ki kwalalang kila jay mga altulang agabalang karakawi marang asang ilong asang nying kilman diyo kilma ila jang walagal asang nying ila jawaliti alang jinjwa ka ingarisi alwele lang anas kengkuru ang aning oto aaba sare kasa kengkuru ang wala kila kila sening anyang na majijaw ngin kila siyang karin jawi na injwa ka asa kuru ang na wala lang ba mabun na tabungo kila anyang iyan kasi ay sanga jigi aba wala ay nama jundi aba lang kayang asingang alung asiker inna masasunga taketini marang kay kwage na sikil mga kila ang kayang alang niya taga ila arisingang inkwa ka alwel alang inang a amin duwa deyang kil masasunga tarasa iba kisense ing usi taga amfiaba idine ingari apay na ingari al apay inalomba alji din talale alji ajaba al iti janga idine ji iti janga na ji kwansi kwe janga na yeng kurnyengi ari la yeng di ngiri kawati tole kanga nang dogba di ngiri fingiti na ati giti kanga nang dogba di ngiri fingiti na maila ngungi na ki kwela langi jisi kurro inkani di surlo mengalanga jawbo le ji ide ayi zama ziamba marang jawange na jagil yeng kwa panga ki nga panga gala si ming karin jawange na jingo na jagil dieng jem ka anga wala gal dieng jiga ka anga la jundi ba isang jisi gutin kia matisin yeng utonga kain nasi nga si jigiti yang ina gadra ka imbalang ila jile kawe nama sasunga domi alang kisuru nga si ilang ka ni marang ji jang ila iyang kwe na jawa kurgo dusang ajilungo inas gaimba ki sense al jijang na tulle ajang ba na jijang na karinjang na al kwa iri kenge ji iri alanga joba idina ki kwa nyet al gilom vifia denja lungle bay kwa tulle nga fia nangikila fia
alki kang nas utong asinyet kalung bareng ki kan na kain surung asik kering kawiti nama kan dog na ainga nama wela lang gising wal wela ngin set tining ko ang uro nama ainga asiker dog nas kain beleng ang bag yang kawar asan ki surung asik ke kuro kani na bam kabun na tabung kani ke barai na barafatay.

ba min jabu na me yake kai ki ki na lon bal ki kuroi wala ina lon ba al ilai ina al kai wonga wala gal kai ngala zaman kalwe ngi lolo ba min jabu nya mai din ya ki kilman simin sitirin na ki kilman tuling idina na anti ni la min ko ba ngi sinu ngi tara sinu ko embana duo ba ngi la rin kuroi ni al ci ginje ma ka ngi nes kasi jaman guda kawle bana jawna kidin kilman nan ni gindeling na janines ko ker nga sin jamin aba din bara dikke na jijono je si yo tara sinin ko en bangin ko gisi ay lan eri din kuroi ni ay sangin ko al ingari inan gisi ba jundi na madar to le la le kilma sondor gindeli na ma jan le ana jawnes indwa ingari al indeling inan ala ay ba na inal inan ina ma kuro udon kilan jani ayin a doma ge ba na madar kilma le le sondor ja mareng abe ide erikene fia wala gal bam kene ba ki sense ila li abas din yeram fingdi idi neji al dojang nal insan jang ines gi ba din jalle alan do singan erigiti yanni wala ines geimba gi insan al dikke na barale sunga iri nal dikke na barale sunga doy idi nakin geima ba yengenes ke sikki na sikkel alle doy da abas mareng ki kwanyat in keimel ki alba arrakan te sinigoyin duwala ke ba albayan iri duwala ke ba ayyadin sursi ilu aljijan na tulle janna ka tulle alamba idina kwanyet ba ilomfigi fiya den jahilde ni kikwa kulal gilomfi den jahilde fiya ba ilom alam utonga si inkaw alhasa ba iye kwa ken domboran ki tongale idine in usi domboran den diyo sasunga kwa duwa bi duwa ye al au na utonga kilafi alka wel kal anna alun nan kadok asi email nan dok ala undiba ribe erine ki kwen kono koyni kalam ba ani maran ki sense ki nama longadi ngan sia kel ba wala gan kira kel ba insi nama kaungi tena kai surunga si uto ke ale lo men kaw al in alom ba alin ki surunga si del lo men kaw maran ki sense barnga aba jiddo do to lesi jurana jingo bay ndora jay maran ki se abasgi injiwo na duwa tulle siya jingwa ba na duwa jiti si jingwa ila dora jidele ya mazatu kimfingi na jizira kwa tulle wa nama kige kwa tulle wa nama kilage aise jisi huunse tulle beling idi naka ato ila duwa mbele kilangamba aise jisi kolda rengel ale kolda rengel aba ila duwa mbele kiljama aise kolda rengel saareman jomola marangin kama nga mitil kene mbeling ale ila duwa mbele kiljama aise jisi kolda rengel wallahi sai la duwa sai jisi koldarenga didi na la duwa sai jisi koldarenga din ta gunjo akwelba wala din irinjo akwelba inama kanje male idini asan inanga kaimelba idina longa dingan kwa enkam ngamatel ko edike na bara so dulle na alkwa wala ninjo din ta gun kwa ko edike na yim bara so kweli wala kan wunis ka sitaraf karfu na karin yesan udon ki ka alkwa skindo lolo my din kajial iya jang na la ba yenne indin ko ene guta fi aba aba ki sen sele kela ba ilon alan ka ngi nes ka war udo ke la ya de ngo fi aba na asi ta kan ko yenga na ma jaw ngi nes jawar na du ja tel ni ko ni mas injwa jisi ka gi bulon na ma je ken ke lo kwa asi de ndio ke jiro na mas kin ke lo jwa na ma jaw ngi nes ki dora ile jwa alan yesi kel mo sundoro ga yemba nikisi giga kala jwaye le jisi zaman bule na jisi ajunde ba jisi ajunde ba sin yesi ile gutin jare inna masasun wata gatini alanki indalan kau bas kain dogalan uruma diele ngan daki indelin na mandogi ala pa ngali abata ga skuro kene imberen ka alwe lalan erin a kangi dinna ines mi in sitaimel kina yenge kense nga ise kuinga panga angin mati yenge tile ken kurwa sa kaimba bara choga te gwalin asen kain kuro kan idina abaski surunga len ina ki di ban kain dolo kule liaro kise dola ba sik dir kere le na in kaminga ingeri ali na fiana ina ala fiya ba na ma kan ne sa sunga gi donga ni nando gi illness in amin aba illness gi ngo bang na belenga kain ne bi ngasingan tabun kare ine
na boel dog alan siking ang kirgingo bas bua idi neki jay zakang nang duringa kan daim beleng nandok daim beleng daim warren jutumeleng sa sunga sigi jirkere lan daim warren singang kutumo namadok yani daim aldi ine imbeleng gi al tulejang kinji ngo kidnes gya abajanes gya war daim jel dawlenes gya ka al wel alangi sing digna awa al ken jawinga wel ne do ban jumong na kwa ke na asira kan alangin ken jawinga kawi idin ne kiko elalang sikki kerin kwa nyet na san kumiti na dog indain dain jeldawi ni alkidele tari kaw na alkidele skien kain belenga senga na ken simong ke werline na makwel warre for lo bilo al jang alan sikel jam na dog na mai jingo ine kiken sikuro kan alangin kawi na maka andiem bara tolla na era nes ine dangal di tulle jengin keng belinga ine tara sinin kwen ara nama de wele lengin kuro sunwa ani jeri kuro awne kuro ela kuro ita ingiba alangi jel nes ine kim bele wala din warren be un senga si kel jam tara sinin kwen ke borai na borafatai awna bang namaskaiti sogote bukwaleng abailon fi jengaini.

hadap tulay wala jarri tulay nailum piki wa sini kine musingere nakin azang dinjuru leja kilom pinjwengi na kiking orre kwanjwengi na endora na maye na bolis kwa dembelele na mara ina sensei ngayin nebial kelbam ya ay kwa kine musingere musa si na intafsir biyonga si kaisi pali di arrimeng enga alang imbele si tebumba na kin albele ngang kikire ngage walal asasiyata ge alang kin udongale tarasko en na maye beleng azang biwu Bele tu le al ke alamba na kusesi alanga baba. Kaingi iri nebibiwasi na in alye ina kilsinga dele alang imbele ye al lompien kwenken domo age asa yekin ausi surtewa. Na in lompien den domo asa njijiu al kwa molmoli. Na marra al juru ngerrin kwel so nga na in albele warigi na mkuringi mbele kina musingere ina nama espalidi. Ye kaibat ali inkeria muhabba. Wala juengi. Namaisi mbele na musingere. Juengi. Kai. Alompi juengi. Ajiduldin kwejang. Kino musingere. Al yei. Natoba. Tibo kakire kungwe. Namara in. Al yei ne jisipalili. Na wabisi ken sharae nga aibele nga. Ine bolis namari singo. Namusle. Nama mkwa. Al juengi. Na juengi tulle. Nama pingi nari singo. Rumia. Wene isle, denga ya tamale, na wele, nama yinkwa? Ine nama yisi palidi, asanjalong. Ine nama belanga kuldingan kain, na udonga nyet al kain, juengin ere diyan sur diyo baada humbaadan. Aigiz beleng ine, al juengi, alan sur si buel. Na in al yey komolmolki na musim bera, na marra, aisa jisi beleng, lompi al ken udwa kena kwa, na kwa lolo. Duosi malle asa jamba. Lolo, duosi ala ajaba. Lolo, ajulluba. Lolo, kipie lompisi ajaba. Lolo, duong eridin kilma ajaba. Kina mali yenge wazinga na lompikwa. Kengu duongale, ayikensi kaula. Alan kikinko, na kain surunga si mkwengi, na kain isi kwengi, ingal kain surunga kweli. Innama beleka kirei, na kinama yei. Asan jalung alan dingi si juengi ingal din sur si juel. In namais juengi ng dora falili wala fal mahabba gal gekay. Al tagmil namusi namais palidi in al yey nas agidi komolmol. Na inibara agis palidi in nama balaga inarising wala bilang kakiri narising nas jisi palidi asan jalung bolis ay kwa galatia osle na deng aya wena ongale. Namai keisi narising namusing ereng nama deng beleto biral kwa. Alin kwa asan komol moli na in al juengi din sursi na din oredwosi marra in al yey na kibirin doradwidi na ma in al yey na namusin doradwidi oke na marra king udonga kidgalan duldin kwepia al yey na sharia abele na ine al ilong alan kibirin doradwidi asan udonga asi temtem janas jage na ine na ma kenjeri nga son nga kain asan jalung imbele to bir juengi jisi kagizmin Nama kani alan kagil bele juengi al dengin kara. Nama dele kani alan kirsingo al muhabba takmil an namus. Ya ailong na embeleng al yey na namus injagingi. Abaz yesi aja embegel di namus le tarasala jamba. Ine nama kona kagil. Kagizmin embele ki al mumina kang. Na ailong kilakwa al namus indukeng na wasaya musang ay belanga. Ye aigis palidi kikila kang asam bachkeng wala kuringi. Wala ki wasingan dorakani, wala kain taringa alkaw, taras lage, ene na maday njiyungoy, na kain sur nga si kilil, asang kalung, kay, alang iri ajulluba, na alang ajawba, na alang duwa mali ajamba, kinama nyadyenge, na jawinga ge, na jawinga, aljimu minjang, asang badjayin, kay ngung, ini nga lang kintaringa dya, na ji asang kurojayin alang dya, kininisi, kijwengin ere, alang komolmoli, marra, din kilmang ereng na kilomping ereng na kuldingang ereng in al yey alan jidele bach si jayin. Marra asan jage imbelezi alan taras ja na asan juengi jayin. Ine alu dulding kwe jang. Nama espali di kintari nga ayin ninja. Algiz imbeleng al din kilma pit sinja na al jaru ayilong kasi ina jaru. Al juengi si ina jaru kilomping ereji al dulding kwe jang nas bach jayin. Na inaltari alanja kidin kilmang ere

0: bingo radio gi innen jammi asam po rang radio samal si kel jam
1: orre kwa ay sibomungo na ay bendeling kwa kidle alkomungoy na kwa kidle alkongay kiki enti nang kerker aba kwa kul kakire bang na wajaz bamba indalan si email alang kwa kul kakire bang na kuseng ang karabang na donga gyan ni sunga kalandu indonga di elefago otoro na makela na kwela lang kagil belenga kinal sok bi sokir sing oto na modo kinga asang asikir tui kawi idin udo sunga kay niki dengin kirsing oto na magal kwela sang kalung dinjale wala gal dubi dual ke dinjale uto kelele na wenga jang asang ko akirngan kin jenga ti jengel wala gal asang jigiti na jundi nasgeyo bano gi kisense oto nde nyomile bado kelalang inin irsingo na may bano na kuro na zidayin sa wakil kam na makila na dok indomong yung kirsingo walagal na si indomong si kago aswe.

Ore kwa aibendel abatirin kikire bang azikir donga ge ani sunga na dogu donga ani kingwal kele na kogul bar nga kin nyeti ning kwe ngal ben na bago donga ge ani sunga alang duin donga diele fago kise bar abdu salam sunga yago na donga ge ani nangi welan duin donga diele fago bara abdur gani nandoga sikir sunga jinga donga donga ani nas dogin nang email ran duin donga dile fago bara muallim dogi donga ani aljanna jago bara bara zen dogi donga ani bara muhammad dogi donga ani aljanna jago majiran dada kaltum dogi donga ani abdallah aljanna jago nabar nga bara Suleiman Ibrahim aljanna jago dog nabar nga kidel kiyon ko na tabu nyenge nyetingi donga ani kalan duin donga di elefago ko kul na log si email alang ko kul ke kire bang lo bilo albi bang kiyen barunga kerengale na kiyen longa kerkerle ini oto na madog ingwa aini long alang utonga kila jawo asen king domonga wala gal asan di jain do ker si jigiti na jundi na dele kitulingi jigena ma ay ne ina lomba alan ki jitingi alan ji do to le jang na kin udonga na din juru na kin jang al jaw alan ile do ker si jundi na si jigiti na imbereng al ilonga wala gal kadugal ilong alan in alung na filan katiba si long in al utong kiranga le maran kiya kalumba abako ngone kagila dayin warelen kwa kayin na tullen age na duwa bidu se baki an laddi ila nama nomin idi neji din jayin ritfi alan jundi nus duwa ker si jige na duwa ker ila den jayin kisen se matinin utonga kayin ne koron fiyengi abay jisi jagila na kiin belenga na din jalung na kiin janga jagila nama jundi zeninal kwa kikwa mbele iderin menka alang mo sir jang le duwa kersi wala gal alan si din jan duwa kersi jigiti kisen se ilole nama wala lengin wa amin kila langkwa le janga bas tawa sunga aldi ndo gis konga iri giti na ingis amin kise alang ou nagi mulo gi kuru ini na kwa kerengale jige jang ilale sunga ki doratule marang ina nama do kila kwa angiri sungo seba nga kila kwa aliye den jalung inalong ji ailong alang ay jalung ina nama mbeleng al ilong alang wari jang na dok alang di mbele al jaming alang sey tag gende lo alang duo ila lea jamba si belenga nyeti wala gal alang duo uto nga si alfi na wari gaga wana jalunga ske imba kisense ina madok usunga diroy na usunga takatini asanki kwa kul kalung na alang kwa kul usi kankil mga lekawarti na kain jurunga lekawarti alang kwa kila lea jamba na duo biduwa abajagila alang den donga yerfi idi na kwa dinga kain na inangkain nima ilale aye ongo wala ga lo ilale aye nyanga kwa dinga kain na akwe liba ila na makai jimatini kwa le jalun tulle ajamba wala ga sing kwa kerengan kien jayenga si jige idi na doki mitil dogi mbeleng duo ila abakie tagini kwe mbong aba tulle kenga ken jayenga kiki mba tulle duwe tiana jiruban tulle indala njau nina alifi marang abe ile duwe ye koronga le kenga utonga kile zifi ngal denjuru itiri kie na yenga geba matigin jisi dingi la tulle ila aljide ila jandogi rang na yundi na kavya na ki ila dora in kikusen den dora aliye neski kwa kuldo nang keringel na inang kaming ilosi na makwela lang deng tarisi na kagil na ka alang si duo biduo in timel deng jayle di aljwela lang uja alang duo ker di le utonga tulle nga bulong idi na abaki ke indora ka nga ba lang kwa keringa sing uja wasan duo ker si deng jayeng ding ilasi jige matining ukena na ila dua loba marang kikin janga na kikin uto ake la liji jauna tole ngage na mafingi na den suri si gawata fia wala na mafingi na den suri si gudle ja na jagi na ingwa manatu indora wala ki gavale wala gal ingari alka anna au al korongi si alaiba wala gal taras alaiba ilosi na makwel kisense alang utka na wari kawi
walagalalan utka nadele sunwa kirsingo asan kalung gi al ilong alang dinjain iti asan duo kirsi jige walagal alang kidora iti alang tulle ini alin beleng alang ilong alang gi duo wari jang nadu alang kim beleng asiengage illo si namakwelen kagil abayin ko alang wari gi duwa ke bal warigi illa lomfi dalini kwe. Na al lomfi na daligi na warigi. Ki ina lomba alang anin kaw. Anin wariga nina kilaga ba alang ujaw alang selejang. Idi na siendeng ereng basi long ina sikidin suritiel. Idi na dombora rogin kwa aming ilong na siyekenga ilari. Alamba enjwa siyena aba piyekenga alamba enjwa alfiye. Barang ki hasi kwa na kain surunga si derigin kwe kagil kakiel duldin kwe kang. Ating ilon na kunyirlay na ki duwa birsing nang gis ilong dok al dikye na keringil dele na dok siay ba wala kal dikye na kuru dino wari gay ba. Ating ilong gal na ingwa alan sing kan din suri si inja alan tesi na wari ginden deng erin jo matinin jan na zige ingil wala kal na hawil anjo marang matinin indala nga emba ki dora hila. Marang ila tila asa jin jumong ilo lingal kujotke nga. Ila si ba si long alang wari kawiti minna wara sa kayin na korong ila le songa nya ba. Marang kwa di nga ning kayin nang korong duiti duwa kera lang yan luwala gal kwa kera nga lang kela nas ingang ingiri al korongi basin tawa kalde na bay kundia din korong ila le. Alji al dulding kwe jang ka ayi insana al duldile ke jia si galong ba ay tile na ju korong yun ay tile na ju wari jane ke seba si galong. Ila min jidin sursi gudla jawartin ba. Ila tina jide la korongi o. Bas ilong alang jawangi nes game. In lo aldik o isi. Alang duo dele korole nyanga. Na indik o is. In duo dele al korole nyanga. Lo sinama kwele alang dok sunga ngereng wari kawi. Na sunga den si oro kumong. Alang kafea. Alang jial din bele sey. Kwa keringa ding domonsi kwa keringa kebiana skaminga. Abaja na sinjwa filanga algi sinang kwa mwinger nang ayu. Ba makeringa lea bariba. Basi yung kwa anes filanga kwa iladuo ye fiyala fiba. Iladuo ye ba koronga la buba. Iladuo ke mbelanga alseyanga ke. Ila namade mbara wakaisha. Hada hidi neji eritule jau. Ne kwa ki eritule ki ausenka we. Ila namo songa takatini alen ki ki indora kani na alen si kain jayinga kwa kerengale barakage. Idi na ila jiga se jige ne nyangana den suri jayingo. Ila duwa kersi jundina yarok saare jundini ne indalang eng. Nasi yasi rog nes duk duwa kering den jay. Kikin kwa ranga inang. Nama ninje mungkin na ninye den jay le jenis kwa songa si tulle fianes kwa keringa si songa jayingo. Na kwa keringa si jundina kiri. Kitulin sunga ilale sunga kia. Minji. Matini ji duwa tokbiri ndenja ili erija. Marang ila duwa simu kina siri rabbana tarif ya. Na jundi na kafya. Na yeken utonga alfi ille walagal. Dilin sunga istagdimi fia ilo si kisense baranga. Kakia lwere kwa kang namadokwe ilale sunga kaungi. Nes kige inama bamta biri delini

0: al kwa itage kila ala kwa ke ne kirsinga ala njouno skel jam na se kel jam nima ka jaw nima jouna ne skel jam na guti jaw ne kel si jam na guti jaw na ga ta si gaw kidi bel ne gide ngara jerengen imbele si in nuktare ala ngul ay kwa ne ilale ay kwa ne ilale ay kwa nima jen ne limmin ja loto nima ka jam nima tulle ngasi jamun jitinga si na kaja na ferreja idi ne ile duo ile ti le al ke ne rising yas lomba ay belen lo ngadi an kwadi nga skal nga ba mungi nan den udole bele kuro maran ki den dio indala nga sin timel balen ile bele si kwa bad mana rising ona haduina halas belen kur rising o na nyetini kwen faljawi halas lana ma fingina na kavia na asilen via na fingina inkwa imbele inala longa balen inal long ne inina la longa balang inal long illosi e werre kwa nima kwel asen kikiwi na kaisi forenga siro kauli na ayi duona oren den dioke alang kin belenga leng e yangasi gudle ka na yangasi e kerensi na kwasi idina dua sa lomba ina lomba ne dua sa long jiyote alkel jami asir dua si jwa alkel hami ba abonga dok ating ilona aboto janne kel jami kerengasis jwa ele tila di nima bo ouna isna banna arubaw alan sungwa kel jam sungwa la nga jirsi mba idine ele tila jijirsi nga beleni nkuro nijiaz geni iba ila wala ganna jangina injwal ki gafalay kain bele duwe ngari ila la kiyama ba alan kuro marang eri inkami nga bele al kuro taani jayi nga skeba wala eri anyanga taani ani injwalan jayido matininki ele doray bali jijweli e warre kwa kise ilozi nama kwele lang jam maini nkwe nkagil ne jammay lin ko en gudle ka na ka ngin skering na ka ngi na uto nga kele si ka wala gan neski le dora kergi al ilong al si asanki kergi na ka donga gi an sunwa na doksi na ngi melalan du indonga di le fago asiker no dok dan so ker kel kam ma kay ngana kim bage e ba maleko ay long alanki ay dora e kanni asoy
1: Ringer Redu, di ineng jai, Nas Radio Samar Forang, si Keljam.

Don again ni dok asikir na kinga na dok si daim berate bung ani ini lole na madogwele ng singwa wore duo aljanga sabat na jang na skill jam ini na madogwele sang asikir kausingi marambar nga kinsi do donga ani alkele ni kogul asikir kausingi ilole na madogin bereng asam belenga ita aliena kikin kwambelenga kabara wel banki kin kwambelwa asan belenga ita jergiti walagal alanki belenga aljamin alanki dora iti walagal ki dora tullen ki dora male aliena asanki uslubasi ki dora ile stardemen jaw al iti al basidi kangi idine jioto amin janna kwandio jongo na banna gorebaw walagal ayim mutama nden diyo na jija nga ati dayan ware leke nga ati ware mfalke nga in ka nga ye mbeleng asan ki mbeleng asiki dora iti na ki dora tule jaw idi na aming ilon na kwa kilan den diyo janga liye na dayan ware le nga gaba na jaw na jersing na din suri jolung na jiba njamin ka na beleng nyati ni kwemba din suri si jersing Benjamin kai nan fiya na kai nan fiya na kai nan fiya ka anan ni nal siji kwale sun wajalun ne kin kwadi nga askalu nga ba illolen na maye ne ne skin azi ne wosini urtutu ne wosigane ne imberen ki usluba aljirsin ki kwang asan ke ke ay dora stakdime jaw ki dora basit alan ile kwa kernga hatta tisigi jelni ngi zatu alan kwa kernga walgal duo kerden jurulen ina jaba alan in kwa lala indua yal idi low alsi ye long walagal indua ina long walagal yal ina long walagal yal ina long alan kwa dile waji jitiya kay bol galan kungi jiti dile kay ba diana mai ki ka ko lene mai ki ila dora kibrian den dora ko lene na kibrian den dora si long visa so iri na en kwa hatta tin si gi eri yalun kwa kila lala nga kambalam mut kabira kan na duo in fi ila risa si ye long na kwa kiranga siya loba na alamba ki ila dora duiti alye kwa ilde njuru leng hata duwa kerinde rai yasi arias fiba walagal duwa kerinde rai yasi himme nga fiba walagal yasi kiki nkwaranga ina nga sargiti ba ilosi na makwe ilwere kwa alang sunga dele kaungi na siki kain kilmanga kayim na kikain njuru nga sikayim na kaungi na kagil ilalong asanki ila dora ina nkargiti wala ilong alansi ki dora tulle gargidi ilo zina madogwele langi sunga juru lemba na sunga kilmangale ba na dok asam balung inalalomba ki uto nga alki ila doray indalang alki kanagolung marang kwa kayin kainan wabal kwa kulge marang kwa di nga kayin na yengi sense in usis tarika we sunga na in domong alki tarifi matining kwa kiranga si gundi na den jalungle wal gal yesiki dora ila kagila matini nya ina alomba min dio babele na kurdi marang kwa kiranga yesi ainin kagila ki ainin dora kagila idina in dora lang kwa yesiki kagila bas ilong alang sunga kojo sike wal gal sogote bukwalen alang kwa kiranga si gundi na dok sing dem bam kabe wal gal nin kundial niki ira bam akia ba alye kise na ma wala nang yungwa ribeeri alji janna jaw mingwar ina alji zayna ba ma jaba ba wala ala jaba alin jaw ngine gudle jana jagil ingerika ating a wala gal imbele ating wa kwa kere nga si jigiti sa wala si jigiti ba wala jidwo ila le jangana jwala len di ngore len si mejundi idi na si mejundi na lomba lang ki erigiti waring kwa ba inkemi filang al si mejundi marang simme ase kerkeres ka ngiba simme tulele ne jundi wala jiti ne jundi ilasi kerkeres ka ngiba galiba mungi ne nin kwa ki la nuyi jiti kwa ngalo ni simme ki nuyi jiti kwa mara na mawela la ngi wa kina ba gol simme kwa ma tu al ko la ngi inkagil ki al ko la lang simme tulle kundi dai woreleng alan kwa kila la yam mene su wore le ferdel ruba jundi ne kwa ka ngi ane kaminga in ferdelal in long wala gal in al in long wala gal in al long asan kin dora argiti a ilo zina mo do ko la lang sunga balle ka na sunga ka ngi ne skering ne kagil gi real jaw
ala njangani jegi din worre si kasmin din tongin kwasi kasmin sare e duo ilal gise gisilon king alal king andaki bang yangasi imbele ay si jigiti ay kelu kien kel mangale kien juro ngale ay si keringin aba jumong ne imbele alji juela lan jona juwa wala gala lan ja ne jelun na kwela lan si kwa keringa si jige mara basi long alang sung alang dele e jiduo tok ji kare yaungu de lan maran gundi alan kwa kerengale asara saiba a ilosi nama do kwela lan si e kain belenga si asa estar di menkao a alan kai alan ki dor idi asan kwa kerenga si e kojo janga ka ba na kwa kerenga si akundi ba alan dok e dora wala gal juru ila bau ina worre si ki dora ila jagil asi amin jonga na jagila dai worre len kwa sunwa gain ati jangina belende ngere jawi ne jual belekir sin kwa ba enka minga belefor inam fia na belefor na kafia na kwal belefor kawe yani jurus ke ino korongi na kasalum bo munki nin duo ke na tori gel bele yanga si ini wala ganne ke ila dorar risin wo kwa au ne yis idi ne ji belal si duo tok si jwa ba ke den jeng al ferre munki ne sin yende le juru giti kai ki koranga ke la wala gal ki juru ila yin kelwe a ila losi nama kaungiti ana na fora kudu wala gal bele dayngi sikul nyati ni gwenki ki ila dora kulwe ali yenki ila manzuru ay yenka gile ne ki ila kulwe maranka ato na mawela isangi nwa wore duongo ji di mbele si aljaming alan si ji dele si eje yanka mbele si alwa al tule ani duene si nkwa tule ala iba jesan keng baldanga jang na jani nesigwa mbele alji njamin tole alaiba aldi islene tole ne dig islene tole aiba ji kingiz gela kale ne tole aiba ki ka ki wore ko an musur ngasi duwa mi ngene sin kwa dingeri wala dimbelen si alaiba tawale boko ko jen me njamin e maratu no me ile duwa je gela jira ya zam ko ji janzirai idini ji janna sab dimbele landen den si jangal ji janna jo ile lolen ji ban janna si gwa ay ne korongi matinin dike fila ne koronje gila na msike bango wala gane den juru lenki koronkeri na ziki din juru ila jangab kwa kinga sinani mbele rime mfya ila arde ngalye fya ki den juru ila liye sita bungari ina lomba na ki ila juru aljijan sita aljana jisita bungari ilo le na ma inga mindok kain konga ina kowa langa kiel bari bering alambiz duwe mkwa ingal ina ngitawal na ma injwa lala manatu lolo ila yesi ya ibo duwa ke bal si ame ili duwa si siyajel matu jidi nsuru si siyajel ba ina madok iri apay nesiki nga zi dangwara leng korongela idi neki kwa kere nga zi songa sekel minki kain suru nga si minki di ngila al dinda kine gisi nkwa imbele alzi inanki ajane balan ki din suribong na jagil nes gujana injwa imbele al ina lololo mingwar gablina ke anila bago ba baka jaw ba terter njaw na maki kakin kuwa kali jani na ki duru na ki kungi nken kali duwaring nama ina lombal kali maran matinim bagi fa warre kwa au na kanga neska insuru nga zi teska au na kanga na kagil uto nga kilal ki diele nyoke kanna diele kakiriga kilal diele kakiriga na ki dora kakire na ki dora umfi na tolae ba na gal kanga neska ka na ki dora tuleko ashen kire ine in bere isle algezi mbeleng wala gal bere angale ki gabale algezi mbeleng al au na neski mbeleng wala gal ki nguslu ba ze stakdi menja wala ng itage ala ngele duwa si juru lengeri hata tinye deng juru ila kenga iti ne duwa bu duwa bas deng lo ki asen jiki ya gir sing oto ina lomba nanje na ki kwa kila ambir sing aliyem riga dekle kayin alan sigi yangasi riga osko andi mbele jir sing ololo ila kwa riga dekle kayin gud yangasi ba riga dekin jani anjala ba riga osin jani kila kwa riga osle kayin alomba ala riga kanga si jani ala riga dekin si jani famana tuji nang kila kwa zibu sing guja ya kie na kafe na ailong alang kafe ya den gudala ni ailong alang ki ay dorahi idi na ay doos den juru ke den juru ntemen kangi na kayen nga min idi na abaji jola lan ki wore ko an wori gyo na lan ki ki kursa surat bulli nga ba rige de kwasi rio sin den gude yani ba wal rio si rio ngal den gude yani ba asan gavia asan yin asan duo video iu ka dui rige na dele an in guda le long ayon il rige ngani al ka dele an rubba ma duin bele basi nga email alan den arra baranga watu bele alki duo birsing ile banki duo banki ile temen birsingo alie deleke.
aba ilone iti genga banki ki ilalu gajir sumaye iti aba ilone apa genga fayema ilang ines neska anes mitil kiri genga aldo anji de ngarra tulle jarang alan kafia alan sidin surisi sare le jato injalung ka imba mal dele ang wala gal in real ka hanna au alan in seje egel ka ningis duwa ko aba ka al cl in real inangi nesinkim ba majang timbitinal jaw eriberi la nesinkim ba ma dele jang kini gata sinjan dele in sikali na inalon barang kazi ba jelong aba ka ngini gele kien nyuge nga kam an nyuge nga kam na inalon ba e alki ei dorai alki il dorai alie ki kanna kulun wala gal al e yake na longindi ilosi ina mawel alang futo karin alan si e tulleni ko en kiringel na asan kalun e duo biduo alan ki ila bam duiti ali long alan yake dui a dok sei na ersing na tawagi saldi na madoko elan asiker sawa kelkam idina to e ki ko en amfaranga kamba na dokin kwasi donga ani alkelene nan kogul e banogi na madoko inga asiker.

don wage ya ne ki se duk dain fannan wala gal dain iya si ka kai misyalan long video nuru amman leja namu da gwele lang bar nga kinsi donga ni alkel ne kogul bara Muhammad Adam donga gyanni aljanna jago bara Muhammad sikir dog dogi donga ni aljanna jago bara Fesef dogi donga ani na sikir jenga bara itiriamba aljela na nga sikir jenga bara Harun Muhammad dogi donga ani aljanna jago itiriamba na jenga bara Mubarak dogi donga ani bara bara Hisen Jeldok dogi donga ani aljanna jago bara Rizik Musa dogi donga ani aljanna jago na mambar nga kernga asunga alkelene gogul dogi donga ani kwakul alang duin donga diele fago ine na madogo ele lang inwa esiker lo kerle dogi simbeleng ji alang uja alang duo kere lale alang dele rodua jang doki se dog bele kire gismin nangis dog jundi alang si kain juru nga kilale sunga tulle ka akang ina ihi kinga si lole wasin fi ka urtutunga ine namaz dogin beleng alang yesi kikin kwan bele asang yesi tammen jen ki ila luga iti wala gal luga surin ila alye ki dora ila alye deng arrengel nafsu bele alkawaringwa ina la lomba alang si ki ila dora jirsingo idina matining ki bele de singir sungo ne de ngararamba ina dog nama dog imbereng asang ila bele si etamme jengi zaka ne ki surim bele risinga kis yani ki loo da jeset risinga manatu dog basi etamme jeng matining nye inang adi ar rising kwa dia ke ngar rising la nanin ki konga na ki kungi na ki ki surim ke ng harakate risingo ilo len dog nama imbeleng dog alang ka aja dok alang futo jay kangi alang nyena kwa ba GSC futo ajel ba dembere wala gal jahilen jaw wala gal asalum bayani idina duo video denjur di ciningi aba injua alang si ay duo si ki ila dore jel gal dinjur lenke galiban bunine suwa galiban kwa ke ngal kimbele nga ki kwang dora rengel ba wala gal ko te ngal ki kwang wori kania sunwa ngereng bakai ba idini alang duo biduo alkena duiti wala gal aribi eri alkena fi badalini kwen IV alang si duo biduo si imfali alang ki ila bele je wala gal alang ki ila juru je aliye kwel alang je innama kaangi inaka inangaming kiding ila duo kering din juru ki ila duon tokaiba abaji juala sang ila duo si injergi ni na aljijang basi long longa dinga le alang kwa dinga si zulmen kaw. Na gal zulum, pasi long to le alay ba alang ki nungi la kulung alang kwa kiranga si zulmen kaw. Na masi long kisi alang ilo si do kangina rai enka, na kangina kagil, na kangina skerring. Alang ki ila dorakan ni alang duo kirsi zulum le akaba wala gala kundi ba asanya ki ka tim, asanya ki zulum tim, idina, baski ding la jergi yesi matinin kilmasi ma ba matinin murtai ba matinin maranga dire ba san ko idin ni ki warre ko gan inti sa sun waskan erinin ke ne gide nga ra jara ba wal gan ne gisi sima si en haba maranga sin jwa ba embele ga si sima sa en haba wala de en aldia sin gela ba marang banjang ne girmel ne jang ne jebun ne jang ne inan jaw manin il timpa go ne ske girkir bin kasi ne mazi longal duin sabban ereng ala lom balan kin dora kanni ali long alanka avia alanki dora kir sikar gidi wala gal alanki ilakanni aliye na ilong alanki ke kanni ilosi kise na modo ko alang sunga balika na sunga kain juru walika na sunga kong na kagil asan kalung na alang de ngaratu le gerengel na asan in kalung kise al udonga kain alanki de ngara sunga kerengel ki gabale amin ilon na kwa diya kain dok na imbele ajuru lento le akariba wala gal naka duwe si zulme nga idi na kado gane ini ngirsing matinin duin juru na duin bele na duin alahasa balka irsing matinin kidin toga iba wala gal ning ilong
ala lomba alan ki indalan kila dora irsingo marang kaba ila siaming al e ilong alan ki deng irsingo ine na mado e kuang irsingo idina doki zenina alkasi wa bashaksi nga sunga kang nang ki juru nga sunga kang din na duing na ila duong nan toga geba na mado ki nkwari zingo ya ji alang ding jalung ilong alang wa de yang gwan tu bunga tinjong alang ki le dora jam be dua lan jegi ne en kwae a induo kwa gan ke inkini ni wala alang ina kwa be induo kasi albe silong ke muto nga alfi wala gal e ke njang alfi wa de nga la ke ba wala gal e ya ni zeninal ko en kamal duo e duo ila ina na neske uriti wala gal na kwal banzin kwa ke yani duo gamit masalan kwa ke ne nen kaminga idi ne jal jaw den araring bo ila len duo kasi na mas gal ilong al kai al tulay kang en skai nen kang ne kai nen amin idi ne inang amin alang inwa e induo al tulay wala gal idi ne keng isa yundi bazan kwa ke nga kan ji amin injana ding duo keres lomba mana tu jilo duo si bab minenja ne babi lenja yeta ne banke ne mbereng induo kang ne kota ndeng arakarang induo ke mbereng ngara kerengel ba induo ke uto ngara kerengel ba induo induo induo jire lore nya tinu ma minenja namas in nama jundi e ne di ngara ramba wal ga ne di ngara tole agarul ba ilole ng nama dokuel kisi wore kwa alang a alang alang indalan tole kisi alang wori jang marang alang jundi balon do di ngara rengen idina nan kwa gindok sunga taraki min di ngara ramadin matinin ko jotke ila lolen ne keri fa ina jobal wor do le deling kina magal koron kanni wor do lenin tijuriti no je nes do ker le jawliti al do ye na wor do ngaiba kaungi ki uto ngasi na kegil na nes kering nana e deng aratu le keringel asan kalung in u ailong wala gal ailong asan gi ay juru kergiti e asogis amin kise dognina sa wa ba waring ilosi alan kangi ne kegil ina boaba al kan delin ko ngai sa amin ina si lolo ka dog bay ngalun ne bi ne bay kalung ko kul no worre kwa na mako wala san surnga kanyinti ile reji jumon ka barete riande mbasi donga anni sunga idi ne ye amin domonka ne ye kenes arenga na dogna na hadiri ine e gibulon bo finiti nes kavi bo finiti nes e rimmen fi ki den juru ila wala gal ki mulakhasi la ye iloyingi ali long alan ki indalangi kana mas yesu sunwa tawaldi kang idi ne ziki ngasi inan nyin digisi anan si dokumiti den ereng ye ai si erengel wala gal in e belezi ya ai jegila e modusi wala gal ai si erenga ilole kana me yesu sunwa don anne kang na kai si don anni idina kise sunga tagatini alanki surunga ziskanyinti warre kwa nyetti ni kwa ngalba na bundul neskel bam na nesbe werel na nesbaming na mada gwele lang gis ingwa rime ngis baw ferra baw na bundul nesbaw kisi kie njuru ngangila al ilong alanki dele wala gal si kwa kul dele kiwiti alansi surunga si indala ntawakandi ine bara alamadin dogi donga anni aljanna jago kisense alamadin ali donga gi anni idinne yido genna jago re dunjang ilole ne makwelalen zaina bara itiri ande mbasi donga kani bar nga nyetti ni ko ngal kundulalen nya si donga kani na san suringa kanyinti idinne induskenan dayngi ki nan suring kang nan kwela san dayng worre si loyila le kago al kwang renga fogul na makwela san suringa si gi juro kanyingi alanga kundiba neskwa kerenga kelleli nesi ya dayin wore njiti nga masi haba jongo ni jegila kwa sunga kweli balan dayin wore irije baka uya nesi nga mediyo wore inna mfia na fori mbele inna mfia na uto nga king inna mfia kinama yengene kingasi doki sunga du jawitia marang abas ki kwa kul wore leng abas lomfi le siye jika na kwele lang lomfi kainja ingale sukotu bukwale uto nga tulenga fia ne ki kwel na lom fizi sekel dain boru dio dain suru dio asan uto nga kila yela alfirgen age imbadeli ni kwen ki sejeyi ne ki oto ndembele irina ye al
elnes ki ngasi jeyngo wala galal e den ko to daldi kuni adden fiya deli ni ko en kangungi asen jeyngo na di jeyngo wala jigey duo kerle sare ne le duo ker na jenes den jeng jigey duo kerti na manin ka fiya na manin kan ki kain jeyngo e na manin duo bi duo den so gela fago aliena yes gawliti na duiti ilosi na mokwel kise alan si ji lomvi siki ji kidin suri jirsingo nasin jwa imbam ala nyefya aba jiezi sejeli ngi imbam ala nyefya da inwore nginzi aliena ka hasi dengi ngirisingo na kana dengi ngirising kisi enzi na mado kwe lalang ilozi sunga futokei na kain kilma ngasi inkiu wala galki kain juru ngasi inkiu ji di mbara na doing ji alan den jay le jige jang ilong alan ji esi jundi ki den juru ila yeki maran ji din siya ila sa jangan muski dora ila jo alan yesi kwa di nga kain zenina alkin kwa yin kami nga mokuni di mbele siya ila jore sing induwa si jago maran den teri yola gal den dora sa ji esi jago geti nama den dora ina korong oto jisin bele tulle jane jwa sen duwa si jwa maran teri get uslu ba ji jane kye birsi ngo matinin kai matinin korongi ye den nga raramba ilosi nama do kwel asang kering na alang kagil asang inkiu in lo alji iti inalgi jisi jesel kangi jesel kal au na bam jawundele kal au na jundi neske ila dora jawala nye taga jisiki korongi jagilba walgal ki nuyu korona ji walgal ki jeyma korona stimba ino itin insi amin ki kulo ki se kan wudo kul ban tulle domja doni sin domo iti ke tulle alangen es dembere fago ne ben eski ku inji nga ne ki juru ila ne ki bele ne den sursi jawi ne ki si jawi ne ki si jawi alas ila duwa ti kweli nga sang ila domo sitina walgal sang ila bele di ngila alangen sing ingwa e inal se asin timba idina dora ilal jijanas gago dora yaiba kangi ine irial giskinga sin benen asanki belenga buddenga jirsin wala gala sanki belenga basita jirsin ala nya den arata tagaran na dogati ji jati nya dile seje ya jamalan alan seti dog din belen araramba aba ye din belesi in tiatio balangisin kwa filan den belen arisin asei mana tu ye dile taga siyan anjaba. Nama kakwel indo. Alanji jundi na ye jisi ki ilo dora jagil mana tu imbele algis gijaminka algis yeya. Zeninal ki mitil kinkwa inka miyamadi nga lan sigabani enja dintas ki atin dinkwe zatu. Neji juwela lan ki birsi wana alan ki warigaban alan ki tulebang matu madin jibanin kaja banin kajutumo banin seje jitumo dintas ki den. Din taski denin seje judumo liana makavia namaz jawla na ilalo sijegil wala gal neki ilabam ijo aliye ne ilong alanki ken wala gal alanki ijo lezalik wore kwa kisi una futoke ilosi na una in belesi sunwa kige kan juru ngalen ati gola tinjen seludo si jawu alama din den juru gujja jamma ni ngwen ila duonzi duonzi juru su gujjo ne jelu ye kasi na gwel na kasi na irel natis inan wa ini long natis inan wa ini long kin gulu la nyati ni gwen ja janamus babi jawli wal ga dore jegil bami de sanji e sike e jwa annim beleza so jiti gana ski dora tulle jago duela bay sin kela min nde ngarra mara ati mbele sa zo to lega an din dora aljane ske jago dora si ayba matu ilu duwa sin timba wala sin tire ba din mbele zi ila ngungina hatta ki kwa ki fore ngantonga di nga koto nga lu dora kerengeli kangi di ne den juru ila iti ne jine njola sen yesiki juru apa jirgi jwa sin ki dora apa jirgi ne den iti anji aba ina ntabi nga ngiba suru shankida warre kwa ka kisenze kelmagi simoy
irin na biwarre kwa ba na bundul na bawgiti ilang irin na silon fisiki barga kaming alkundul na skain aldinga kewarel ine na ndokwela lang ilosi sunga futokel aliyay na na kawa ine na nawas berang ausaye na madain sa wakil kam na makela na skain berang au kinsikage na dogdain tiin matinin kikim berang awinde mbele sunga asyei tawagis aldi na dogi donga ni sunga alandu indonga di elefago aswei.

0: fo soy ki boray ne bor fo tay yi janga nas radio samar ko rangi si kel jama kullo idenka warang den i na magis kil mang simin falidi dayen jayle de dindio
1: Wera kwa kise donga ge ani asikir na dok wera dang Ahmad Zeringe si donga ani na mang Ahmad Dolfa si donga ani na bara Karim si dok donga ani alen na fago bara Alamadin Ali donga ge ani sunga marang di mbere arim menja kise kamati kisingi na rodenga marang kerigilo kwa kin na yendo gin tari diengi bagi sing songa kaung yan ki ngam birsingo ini anin jamin kisi otonde nyomle alqua ki forim belending ering alqua kelena belenga kiladinga sikundi e bele fata na mambele kilo fukang na mambele kilo kwang aliye neji ini rimenja marang otonyo mile imbele juru lenga la kritiba wala juru si ala foliti ba ki forim bereng deng ereng wala gal ki forim bere asalum baka ji wore do la janga wala duwe la le janga al kain girana le janga wala duwe la janga asalum baka duwe jang marang katawa gisal din jurung aljanna jawara ilal si jidin kilma janga na din juru les janga na janna jwa tawa sunga gisal di na do giski barka aming ki ngurum bas jangal jennes kel jami radio samar forsi na ilal di njuru le kedi ne jirim menja tawa sunga gi saldi kalang ki tulinjang di lo ilale alji jang di mboru ila ki uto ki tel jaw alang mawlon den doange marang bawele sam bele te birwa porin den bele ines lomba alsi fora keng ines din di jinin kele loker forin bele bele neki kwam belenga yom te bir bungo abas gijalung lom fi kwasi dalinga alsi urro wala gal balbel tel alsi na al ela na forin bele do banaf si yom ilale kuro aliye na kila kwan ki nkalinta kurol marang forin den bele nama ilang kakira kiraba na kibam kike nguru ilanga kiraba idi ne jigenga skenga kwa kele niskiye ne ilangi na wari menga ba marang mo wele sai wa atini minden yomle allon fija arivas kenga bari men kayngi kisi otori menga nga ba alan ilolin fago unisi ngusi jalung na doka sangi jalung forim bele kwala kenge banasilla ro kenge niski korokabulin yeniskele asan injalung forim bele alki kwam bele ngang ara bungo ida tile allonvi kwasi kalintas uro aliye burubai bile matisingiro jalon ko kulsi kalunga na kaasa alumba jial si jalon ilo matinin dombore ngadinga imberenga al iragi dombore adinga imberenga al suria asa alumba marang asaka yang alung ilo burubai bile na burubai bile in kilonga le akeba aliyen kaminga asang imbere si tole jalon na alendi juru lenja aba yiddo dira jangana ji forim berensi futo jeling wala futo jeling ba marang kergilo kwa kayin sunwa gin kawe do bi khusus forim beleng den bele na den juru na jioto aljanna ji rimenja kidin sabangere ne kidin juru ngereng marang fora kenge balan duo sikea donga ke anes dogin ngul inno forim beresi ba na kila belenga dinga sibundi abasi long bere aliye na kadu kan naden ngirsin altu lay ba san gujja na kidin dora wal gal kisiya gi la denja alen duo den aratu lera na ile dual den ararengel alanki ile dora ramba alji rimenja kana meski ile dora del ningwen rudengal ilonga yal chunga te kinkin alangi skiru dia ine na mai belin dogalan ile jang alang dok ila jang alang duo ka jang alang shaksi ila jang alkai al wade wala galal warigi alang ki ila dora ina nama dogin beleng jialan din zuri singang iri jijegi surusi iri ala ngai jegi alan sigi din surusi gi jeim idi ne jotto abaje nas duo si njua kali nangaru ile duo ye jisi besi nalong fal nal jijan ne jijan marang din jio kage yas lomba ini alin bereng alin ji surusi iri jegi alan ji jegil ki wuto kila al longa nesgi wori janga na sigi janga na ailong asang ay janga na ailong asang ay jang wala gal din da khille ka ri jan jike e mannin sigi delin alan ji dele jago ilosi na ma imbereng alan din suri si ji iri jegi ki din suri idina ile duo kersi an nan jenes gwa ingal ina long ne ina lina long ne ina lina long yede ngaratul laramba maranin jide ngarasumatul jarang idina jisgalon din nafsere ka gene jijuel ne jijuel inas jamba ne jijuel sanjang so gode bugwalen mato illosi manji iri jegi illosi abaji iri jegi ba duo ker taga an ela bakiden suri aisan iri jegi nama imbelen kise alan lo ille alan futo karin kado nama dembele si ausi ngaw ka ing urtu duwali nan kwa nama do gwele lang ingwa alang gudele su ngaw futo karing idi na irinjagi aning injwa alang chika rijal na irinjagi badali mba guti deli ninkwe mba guti alki inkalung aliyay eritabir ailang ki ngasi irinjagi na dok ailang jundi na kainjuru nga kikwa ngarege alang kale karing alang gudele su ngaw futo karing na duka san ki juru wa kilale sunga vuto karing al ilong al ki kwa kul kang na doksi juru wa kang na kilmas kang na jigya nga kain kise na warele nkariye ki kwaranga sunga na ki juru wa sunga lahat di laza watong kain sina kain nga sina karitia na mamarang dombore dokri mmefiana yungwa alang warele nga karanga kwa kundula nasi warele nga karanga kwa sisale tenkindela nasi yungasi urukal dene yama sit inkalwe alkidi yala sunga irikang na biya sabalumba inkazalik hasi halien bati ni inkwa al ena da yung warele mfago na mungi nini inkwa warele wahida si jigenga ke basi long alba da yung warele na liatani kila bage kwa kila alke ngang da yung suru ka yung hasi kala duobu duolon si kain gira na kinge na kike kinkang da yung suru hila na ishen gine lumbaran suru ki kain konay aliyeyi naki incoming suru in alforang in alkikin kone wore kwa na madogwele lolen di suru si sunga mine ngala nga jaba wala sanga jige ba mara di suru si ba gudle ja boru idne na jiyo lo idle na jiyo ba ulong kain suru nga si alan ki guta paka idi na ki aba ki tarto kina kai nga dayan boru diyo kwa mboru nga kila kiyo na sinang ferrake nga na kala lingi si ki tarto kaba kai nga dayan suru diyo ria ke balangin jasi jimatinin din lonfien kwa den domborele duo biduo asan den surisi iri naslong ye den mohi bakai lonfi ye sikale ja nama yin kwa ilosi duo biduo asan iri na asan long na asan ilong kasi ka duin lo al indi atan jato abe jangi ji duas belemba jisi lonfi ki jarti di lo elale ila lo alji dele jang wala gal din lo alji asi dele jang alan kaja alan bama ja dele alan dele din suri iri jagi asan dele ki bama ki jumon alan sare sunga iri yo ilo namodo kwa kwel namo kwel alan ji na ka na iji duo kier ilo zifuto di na ilo len den losi tulle ja na demba msi tulle ja ne kezi udon wa destesfia ne kezi udon wa destesfia sare jato kwa kwa mboru na asin kakin yaba duo bidu alke banke nama den sursi iri jagiti na lomfilo konga iri kagiti asan da mboru si simi ngela na asan tulli ngela na alanki doro tulle kang ilo na makwel alanki sunga dele futo kirel kaki alwarre kwa kang na asoge samin na bara do ginal yena ine narim via bara alamuddin kar gisi ni nay sawa baba stawaldi bara shakir al ela na jela na sigen jundul dogi don andi sunga na barnga kital kien kona tawunyenge dog nyatini ko en donga ni maran duin wasi e akhir le alwara langis ago wala isang waka ji alwara duanjang nesung wagis min ji alwara duanjang nama wala isang yung wala din suri siri jagi na alan din suri le huto jaring na kinjang ale na alan kwakir ngalis ijang alan duokir le jiga jang kidin kilma na kidin juru na kidin bama kidal janna jaw nyatini gwen alan jige jang kwa kerngale alan kwa kerngale baraka jang alan kwa kerngale udon tulenga kele jang alan yendile kitulin kagila na ke dora ela kagila alilong aliye na dora werigi na kabinga si kise nyatini gwen aso gizamin na tawa gisaldi albel na bago kwa kidal kele na rimmen kawe na kwa kidal giskin ko irke gi ko kidal ferra kawe were dingi na duwa mingi.

leseŋ wa kidan be lesi alkaw ko kul na ko leseŋ kiwi a kidiyan bagi kidiyan bagi na min lo ne duo ke ne den juro le jiti gari ba unes faso dallin kawla mu skiwi di ba worre ko unu en belesi kan kil ma le tulle ka kawla mu skiwi di ba kidan belesi unes derrim na den ardin kiwi a na do kawla si jitiya ba alan kawal ka kiyal worre ko kan marang ina lom balan ka wal nya te sa ga ken ina sa ka wa ba al dom beren beren ga san di mo he ba ta shi ven ja dom beren de ndio delin idi ga balan ko kul sa ga ga wala delin idi ga ba atto jan ne jegil a aba jan ga na kunir le jo ma de rin ko ne jegila duo bi dual undul dom ga ske ba wori ala ngen nes duo si nes worre ko asi fago alan si worre ko adele ko ingol ba undul na mas dalin ko sawa ga fegel maran kiya dingin ko amba dalin sawa ga le futo karin ki uto ta bunji ala ki sedo kawngi ne surnga ki ngo sawa ga yele dalin ko en ne kain jay nga su jundi ala wori jawo le uto ngare nga kain ina lom bal ka ar ka do worre du nga a aril ba sawa ga si maran bo wala san alun yele dalin ne kain jay nga si ta bunduiti wala ilong sawa ga ngiri ngere nga sun uto ngare nga ki ya san kain bar nga sawa ga si kaninti ilo na mado kwel asan kalung e nyetti ni ko ngi na lombalan sawaga kan wala na lombalan kain kil ma na dan jur nyetti ni ko ngi lon na subu ke na ma ko na subu ka ona kain e ni ma ir ka giti na ma incoming ina al haddu lo lo wore kwa e ba ngi na dalli ni ko dine sike kil ma ba gin na ki juru ma ba gin na ki e uto ke la ba gi la yen kai kain ala utu diyo kai e maranki nga si ki sense itir subu sa so zamali maran ina lombal ka are ouna ke fara wala gal fara jitiay ba maran ouna ka ngene skana ati ngore nga kere nga ko na boru nga kere nga ko ka gile bani nga ngil ki ngwa ki nga la wutu ala ga imba ayen ke ne kin nin sika fara ja wore ko ki diem bagi ouna sawaga kan jitiya ke ba ouna kan na fara hana gan ko kul ka do wela lengi kel ma si moge maran ilong alan kawngi ni ki wudo nga si gudle ka ne kagil ila long orre ko ala nyet tin go ki ndora enan kanni wala ilo nga sanji e indik jang na ka indik si ang ne ilo duwe indik si ke na makaka muke na arali menka jidin balo ke na siyeti nyindi idi na dombore yungkwa duwe inalanga kwa ba indonga kadin tare sa ambala yungkwa alam bedne imingi wala intar wala inungi wala in e dormi kisense marang ingwa ayu odu surle wargal ayu surin dinazi jang e riberal ke alves den tarike ko awlage bas den tarike ne fi tarnga kungi ayu ori kilo ayu duo bas den tarike fanama ila ungi ne ingwa kilo galba inkarung na kain surungang ken e ken udu ken ada kin ki gafle ken ada kin kangi idine duo bi duo bas den tarike na fi illolin illozi na mado wel wore ko alam bi jammalin ko en bawngi ne bagil naskain e uto nga si kangar kin kwa sawaga kin yina kin kwa yinan gi alan sare kain do mo to leja na wore ko nyatti ni ko en duo bi duo e aba en bele juru le jitikari na simwa se nga ba ina kwa ba alti e min dio are an maran kaba weri ni alan kaka alan kawngi na kwa na donga gyan ni na sogi zamin ki borai na borafatai.

dying aldine ama imbelen jisijige gisa aljigut ajaba naji kikas gameri kikila sogale walagal kikila ayenga aljiz gawla namasidin surinji woji gudala ajaba aisi gameri ni iyilom din tongin kwa alele jawi wala din ki ngapun ale jawi wala ji ila jwa insa jayma ji al eriti yang nes jisi gudaka eba nama kwele lang ini inkirti ngwa jaymang al ji gud ajaba na ji aisi jaymel soko tabu kwa aleng aleng ka aja na kin jaymang aasi jaymel wala gal kin jarring aasa jarringel yeng tulang alage wala ilong na jarringa tulang aage ba nama aton deng songle kwele lang ini inkirti ngwa sunga aleng ki surunga singang kurokan ni ara idina waringin kwa iangwe alguda fiaba asi were singang jigiti na dokwel namadokin kwa ji aliena dokke sense guta jaba aisi gimelin din kilmanden diole ji alang ailong alang kaja nama aton deng bele alki gwelen kirsingo ki sense bawale lang iskurani kaji yang kue aba ila jangal guja basa sunga tarasi padang aba dok ila dua jangal guta jaba dok beski gabala kaming idina guja den dora nal kawaring wa as agin tiba nan kuanya dogal keingki sense bakawe ming iti na mga pa na magkainis kagyan inama yene ki kue lalan surunga si kuro tulle ning kue ngilang kani utonga tulle ngang kani keng kuro dina alji dimbarake to na kuro jani ritulen sare yisi dilo asiti aba wala dok ina belen baka insan to lala amba wala gal jito lala jamba idine ki surtis kanyinti ki jurunga ken koranga ina marang in kwela lan si duo kilma tuleke alji ila din kilma ne lomvi inina tule alan kilma ila aiba ayetu laiba nama enes gisi jiga soko tabu kwale ne jundi na ila yeng aljia juelba ili neki kwa adinga kaungiti na lom kaya nga punga ngiri kabiti na incoming kaungungi na yengi na kwaiba marang ila tu laiba muki nang ila tile walagal ila sogle walagal kikila ayeng alji iti janga ila tile tina kia baala njija marang njija wangina nui javi sunga ngira na jagil aye ilalongal songo ngkenga wala ilalongal jiga mwaya ngkenga na jundi yengi baala njija wala kwa mbele nga kayi nesdinto ngkwa siye a jundi yengi ba idina kwa ringa kwa ngiti ya nikin surunga lome nkawene nkaminga ka aye ina guta aba ka al ari iti ang wala gal ka ari tulle ala amba namaya na jija wangiti nesiki kila lang jaymel jaymanga kila marang ki kwala lang kila jay mga al tulle nga gabalang karakawi marang asang ilong asang nying kilman diyo kilma ila jang wala gal asang nying ila jawaliti alang jinjwa kai nga risi al wala lang anas keng kuru ang aning oto aaba sare kasa keng kuru ang wala kila sening anye nga nama jijaw nga kila siyang karin jawi na injwa ka asa kuru ang na wala lang ba mabun na tabungo kila anya nga yin kasi ay sanga jigi aba wala ila nga jundi aba lang kaya nga singang alunga siker inna masasunga takitini marang kay kwa gaya na sikil mga kila ang kaya nga lang yataka ila ari singang in kwa ka alwel alang inang a amin duwa deng kil masasunga tarasa iba kisense in usi taka amfi aba idine ingari apay na ingari al apay inalomba alji din talale alji ajaba al iti janga idine ji iti janga na ji kwansi kwe jangan na yin kurnyengi ari la yin di ngiri kagati tole kanga nang dogba di ngiri fingiti na ati giti kanga nang dogba di ngiri fingiti nama ila ngungi na kikwe lalangi jisi kurro inkani di surlo mengalanga jawbo le jide ayi zama ziamba marang jawange na jagil yin kwa panga ki nga panga gala simin karin jawange na jingo na jagil diyan jem ka anga wala gal diyan jiga ka anga la jundi ba isan jisi gutin kya matisin yin utonga kain nasi yin asi jigiti yin na gadra kain balang yin dilo kawe nama sasunga domi alang kisurunga si ilang kani marang ji jang ila iyan kwe na jawa kurgo dusang ajilungo inas gayin baki sense al jijang na tulle ajamba na jijang na karinjang na al kwa iri kenge ji iri alang ajoba idina ki kwa nyet al gilom vifia denja lungle bay kwa tulle nga fia nangikila fia
alki kang nas udong asinyet kalung bareng ki kan nakain surung asik kering kaweti namakan dog na ainga nama wela nang gising wa al wela ngine set tinin ko ang uro nama ainga asiker dog nas kain beleng ang bag yang kawar asan ki surung asik ke kuro kani na bam kabun na tabung kani ke barai na barafatay.

ba min jabu na ma yake kai ki na lon bal ki kuroi wala ina lon ba al ilai ina al kain wonga wala gal kain ala zaman kalwengi lolo ba min jabu nya mai din ya ki kilman simin sitirin da ki kilman tulin idi na nanti ni la min kwa ba wani sunu tara sini go embana do ba yin ilarin kuroi ni al ji inje makan ina skasi jaman guda kawle bana jawna kidin kilman nan ni gindelin na janin skwa kerna singan jamin aba dimbara dikke ne jijono jesi yo tara sinin gwen bangin kwa gisi ailan ari din kuroini ai sangin kwa al ingari inangi gisi bay jundi na ma dar to le la le kilma sondor indeni na ma jan liana jawnes injwa ingari al indeni ina ala ai ba na ina le nangi na ma kuro udon kilan jani ayin a doma geba na ma dar kilma le le sondor ja mareng abe ide eri kene fia wala gal bam kene ba ki sense ila li abas din yeram fingdi idi neji al dojan nal insan jang ines gi ba din jalle alan do singan eri giti yanni wala ines geimba gi insan al dikke na barale suwa iri nal dikke na barale suwa doy idi ne kin geima ba yenge nes ke sikki na sikke la alle doy da abas mareng ki kwanyat in kaimel ki alba arrakan tesini gwen duwala keba albaan iri duwala keba ayyeden sursi illu aljijang na tulle janaka tulle alamba idina kwa nyet ba ilomfigi fia denja hilde niki kwa kula algi ilomfi denja hilde vya ba ilo alam utongasi inkaw alahasaba ye kwa ken domboran kitongale idine in usi domboran den diyo sasunga kwa duo biduo ye al au na utonga kilafi alkawel kal anna alun nan kadok asi email nan dok ala undiba ribe erine ki kwen gona kwen yi kalan ba ani maran ki sense ki nama longa dingan siya kel ba wala gan kikira kel ba insi nama kawangi tina kain surunga si utonga kel ale lo men kaw al in alom ba alin ki surunga si del lo men kaw maran ki sense bar nga abaji duo tulle si jura na jingo ba indora jayi maran ki se abaziki injiwo na duwa tulle si a jingo ba na duwa jiti si jingo ila dora al jidele ya azatu kimfi ina jizirang kwa tulle ana makaige kwa tulle ana makilage aise jisi huunse tulle beling idi naka ato ila duwa mbele kelangamba aise jisi kolda rengel aba ila duwa mbele keljama aise kolda rengel saareman jomola marangika mga mitil kene mbeling ala ila duwa mbele keljama aise jisi kolda rengel wallahi sai la duwa sai jisi kolda rengel idi na la duwa sai jisi kolda rengel din ta gunjo akwel ba wala din irin jo akwel ba inama kan jey male idi ni asan ina kai mel ba idi na longa dingan kwa en kam ngam tel ko edi ke na barale so dulle na al kwa wala ni injal din ta gun kwa ko edi ke na yim barale so ko eli wala kan unes ka sitaraf karfu na karin ya san uto kit ka al kwa skindo lolo my din kajial iya jang nal abanya ne indin ko ene guta fiya ba abaki sen sele kela ba ilong alan ka ngine skawar udo kela aya de ngwa fiya ba na asiye takan ko yanga na ma jaw ngine sjawar na du ja tulle ni ko ina mas injwa jisi ka gi bulong na ma je kengi lo kwa asiye den dio ke jiro na mas kin ke lo jwa na ma jaw ngine ski dora ile jwa alan yesi kelma sundoro ga yemba niki si giga kele jwaye le jisi zaman bule na jesi ajunde ba jisi ajunde ba sin jesi ile gutin jare inna ma sasunga tagatini alanki indalan kaw bas ka indogalan uruma diele ngan da ki indelin na mandogi ala pa ngali abata ga skuro kene imberen ka alwe lalan erin a kan idina ines mi in sitaimel kina yenge kense nga ise kuinga panga angin mati yenge tile ken kurwa sa kaimba mara tsoka te bugalin asen kain kuro kan idina abaski surunga len ina ki di balan kain dole gole liaro kise dole ba sik dir kere ni na in kaminga ingeri ali na viana ina ala via ba na ma kan nei sa sunga gi donga ni nando gi illness in amin aba illness gi ngo bang na belenga kain nei bi singan tabun kere ine na boel do galan sikin kirgingo bas bua
idi neki jai zakang nang duringa kan daim beleng nanduk daim beleng daim warre jutumeleng sa sunga sigi jirkere lan daim warre singang kutumo namadok yani daim aldi ine imbeleng ji al tulejang kinji ngo kidnes gya ngabe jennes gya war daim jel dawlenes gya ka al wel alangi sing digna awwa al ken jawinga wel ne do bang jumong na kwa ke na sirakan alangin ken jawi nga kawi idin ne kiko la lan sikki kerin kwa nyet na san kumiti na dog indain dain jaldawi ni alkidele tari ka un alkidele skien kain belenga senga ne ken simong ke werline na makwel warre for lo bi lo al jang alan sikel jam na dog na mai jingo ine kiken sikuro kan alangin kawi na maka andiem bara tolla na era nes ine dangal di tulle jengin ken belinga ine tara sinin kwen ara nama de wele lengin kuro sunga ni jeri kuro aune kuro ela kuro ita ingiba alan jijel nes ine kim bele wala din warren be un sen asi kel jam tara sinin kwen ke borai na borafatai auna bang namaskaiti sogote bukwaleng abailon fi jangaini.

na kan kel jam kwa ete no kwel na ngine kari no magal as kel kala nas kaiti la mbarna de lekin mitile nas gal ari kel kala na degen kirtimo na kidok in kwa la mbarna de lekin mitile asa longa dingan kwa kiran al dingan kundul nasko asan kirker ka kidal kaenge na kidal kaenge na ete no mene kari no magal as kel kala nas alle dikel wala gal mitil dikel ande en kisimu na na mayne kare na ite nos dog mitil kan kuel alande en kisimu dai mitil no embeleng abatu linzi yarel anam baki chitan durato ben na ine in na bere mitil in sino kuel anan giren kan ka gire beleng na ma embeleng lombing kue kinasi gis berenzi paliti ye imbeleng ki alquel alang jopo duonsi sekei ala lompi adempia alang dain dio kwansle keri olgal alang dain dio alang dain jain dio kwal keri ye imbeleng ki alquel ki korotianga alang kenga kalimu namas ki lomping kutiyang pisking. Ji alang lomping kwe mbele si ji alang si lomping kwe mbele si jumo jawil. Al lompile ela. Aba ji joini alang ki lomping koranga jo din jayle ba gising din se jayle nyingi. Namang din jayle. Lompin kwen sejei, lompi na den usi tire daki undul. Nadok lompin kwen sejei, nama dile undul. Nansinjang ki kila dorang kikin unganyet. Walagal kwa ki kien unga jitangang jale jitikin. Kila kwa alki unwa jitangan jasi akwele balam kundiyan nam jitiye. Namang jitikin. Namagi kingasi rengel abas ki senga si kina. Den belen jauli danjaile. Duo alang yesi se tiel jinsi mainzing tin. Nama kien udonga jitanga jasi le karaka ngel. Nama kien utanga ulagal udonga jitanga jale karaka ngel. Lomping eres jeingo itzi jabong ala yekwel. Bagin jundi nas den kwen se jeinga jalum. Nama ki se jei ilayin alang si jabonga. Na lomping jaying diwele jo ginsi nama den si sejumo idin na ye lompi na ki kisekwel alan yesi sekei walagal dia ki asin kiwa denkwe alba yei lompi na ye udunga jitanga abeba. Yeng ala lompi si kweli. Alan si kalnga tulin si aipi. Nina alba lompi kwel. Yani alan si kalnga na tulin si kawe. Nina alba lompi kwel.

Aso ke bora ina ke bora vata e bela kwa orre kwa lobi lual bain kikin ya ngergel. Aria sangalan ka kirebang kwa kitalia ina boruntule bain na man kwa kitalia ina kwa yonale bain nye tinding na man kwa kitalia ina kwa ambaru ngale ke kise lompi si skola kwa mkise alangis darrafi ya lobi lo alkaing. Iten sogle dok namadu gye idongay anni kwa kitalia ina iting surunga basge auna lompi darrafi ya na kwa kitalia dogi lual da ambaru ngu awrenki kise dok au. Nas kwa si lumpi dawapia na kwa kitar gal kuzini do kese na lumpi romanyle ya songa ila wung na ye ne ki kerek dele do bakola kom uton kitar kina da ingiri kina sa kusege alang u kina si dok nes iting nyoke pia ila wung na ki sa songa skonga nes ayinga kain kise na kain na sa songa tabana kang na ila insaba namado ye ne ki kerek kising ila wung na yung uton adiyan kain na inkwe ila alang kika kela insi ila lumpi namado ki angkaring tarasindi alang is kina si lot ya idlefago alkiquel wala alangis lowel lik idlefago aliena kiquel na barnga ten sok dok namadu ye na kel na kwela san dai ngoreng ke ngosi ga kitka wal ken takain tala agena kinzi lombe min warja alan dai tala leke ni kitar ke inki alan baka wasi kitasa ke ngin kurro kain alan baka kese namanin deng sen a ken sen kiti aliena lombe giskin asiri go ati dombaren dioi utan songa kitasa ke ngasiri singo elensa banana mes aso is coming kise te namadu ye barnga belna bago ye ne king coming kerek kiren jeng ine wolgal dai jago inel kundul inala lomba deling alkikan naskalum utonga kital kengi lolo utonga songa ye dai ngore nas long yettending ela unneki ore kamila kabaina ko ba kwa isonga dikang mara ore isongai alye na borwale kenas borwale loingi na kwa kitali na dok dai borun tole keng na kina na ma ela ngo binu tarial indering inala lomba bakela kwangi alkay na kawi na kirsinga lolo ye tari bakudinga nyetingi aliyena da ngoren ken kudinga ge na aliyena da en surun ko age na aliyena ken amma kannan abaka nyetindi elawuno kiyete surunga seba surto birkel ina kelba alkwa kergel kan elawunga bay luna kwa kergel kan egel kayngutu ma nyet kergel doti amaraba sursin ge aldio to birkan kayngutu ma pantrasin na je elawuno biya babo wona bagile ten sokle gare makina liyena ki ngutu ma sinan kawe ye no basin kirginga al dio toge na al sur toge na dieng ribe real batoge yen kergal jasa kimba inna na maye na yensi jundi na en ka kire kindiringa nas kwa sikira kotenga mara kidok na men kamming kidok abastor nga zen gel amma tok na abatok na utonga kila janibi en tore kila en sekundi a wala kital din tas kidim barang kin abastor nga sen ka kidain surule alba uto birkan kana ji na alba amma to birkan kana ji nyetin ka sebes long konjola kital kini bantu ka finga ete na man kamendo kala belnas ba okie unse an kital kein duobi duo alang zrem men bena esfago a kense an kital kein namas do kam baran kidle kago a al kel akamme borga kital lo alang a kawinas do kel kam tarasing alang si a kuro kit kein alang do kunyo alang dense itsika alie tala ine kinga silompi ine alie dan surun sabana dan worren sabana dan belen sabba na kain kital ye al ilong alang kika dan wor report a elan sabba soke sammen songa a belna agota jagindi etenso nabadu ye nakel asan tui kawe nabadu kwela lang en kwa ye a kin kuronsonga kage asan duo gidin source janyi kin kuronsonga din sur kage asan din source janyi na san orre se janyi na san sime se janyi na asan dai mboru si janyi dai surusi aliyei nakin yengena tagati nage kainge ngale aikin yengena tagati nage maning yakin allonga reisi ngage aikin si kinkuro kage asanke ngajani eten sokle da mere nanama ina beleng nanama kwel alankel nakawar le ale dobi do ona elnes pago tarasindi kital kaini aines kense ga jobara elens baso is coming aina ke borages coming minding ina itiriki da kuro setting ding nas dan ton balin ko de kelkam le ana makayin ana ken sen kiti kawar al ilong alangwa aso ina ki borai banu ge setting namaskayin ona kayinga

0: Radio Samar olong kering jau ngin ki juru tarrajang nan ju ngi dungo jang au na di olong daile fago na alandin kil ma jawli na jel nas kanyi bele tulling al yayne ki yonga sikuru ki wonga inni arra nan kujumin jayle ki dora tulle
1: asoke boraina ke borapata kise ke ngusena ke ngatara sendi ke gabala ina mai long 19 as long ban nyala songai alan kon na songwa kelkam namai yana inkwate dan jingo ingwa ai king ka kiran kida long san duodin source kise daraga ja wala san din source janu al jain surungiri ai kaninge wala kidal juel asan din source na din orre sene din semese na din bele daraga ja ai kaninge kinna nama yengena tagati ne ge dulingwe alke surungiri aliena lombete wa walgal ki alka endan orre aliena lombete wa namakin sa songa tagati ne ge asan kalom wala it asan ke source janu wala it asan kin se janu nyettinga saka kona ada en orre ai ka ka sisingen asan ke orre se janu kinna nama e barnga barnga kele ne ka gusonga baraki sense asoka samen kuwa kital ben na bago annan kiyen ko na wa ba minding yei ki kanum se yei na tari yei na biban na bawo inalon balba ki kan na ko barnga de la un ababia ba imba ki sense ki an kan ba inaran kan na tari ka na kin men kamin ewelan ewel tari ko al biban na bawo barnga inala lomba al ki kan na kinama inkwel alang inalang tok birken na anang inang ka kire karin ela una minding ki delin di wonna ay kunyo ina eten so gule ki aislom ba asa baj it kayin alang kise se ki sikil ma si moyi ina alboro wake ina kil ma si moge anang ay kunyo do ki baj ena nyas kayin ba wala baj idin alba ela bulo altin togin wala selema oyin wala sok togin ela e bajay ba baj in kwela lang ela lingi alduo min ete ge kilma si may namaning kinso gata buko al jaroti nang ri akeba ay lejisi kilma irikirel de ngung al erdi kena undul ko se na al ina long maraki nama inka minki sense barnga alang awuna surunga se nang kanyinti naman barnga kizika ndok longa diyan kidle kayin al jel dew akeba na ki kalom si ina da mbarun sa bayke yon kwa yoye sa son ete sok lalan duo injwa alang kerrek jani ide al ye ina wifi le jani na dok meninga kit alan ke nga jundu na wifi le janni na din tin dok ela alan bas yawno jundu na wifi le janni kela nama ilon kise ji aba ina lomba sa burun den sur majayin wala sa orren den sur majayin an jundul ba alan janni al jaw sa zikela sikel jam na din tin bas jaw kinna nama ken singa ge bar nga kina men kwa ten sokle al kwa la sang aritin den dora kumo ay adi ilon na ari el na kwa la ngi jisik dis utonga sa wapia wala utonga ngi skoro wapia ay kika sin janu do din source wal gal kayin surunga se kika sin kanu wala surusi kika sin kanu wala barusi kika sin kanu ine nama koranga ke nan ngari na koranga auge mendi kidigin ke ridike aba impia aljije na jaguna el nay bulo ina al kwa mubashir kam ina bulo ela lole nama ka kwel ela nama inkwel inal ba kiasa ka na ka lo ngadan barudo gal yena kay mbarnga ke min iri na manduna ke na kunyinga aljene dan surungun kunyinga na illole nama kai elolo nama inkwele le real ni fena el na jeluna ele na undulan alan tom pago na al undul na tom pegel ele lolo asan kidin sur janyingi kidin sur ay sen janyingi alan ele arisi toga injawi alan dile apago ba alan gisiki utonga ke la bar jelen bia al ke sen an sen agena jawa wal gal alan gisi dim burdio ku sen a akriya ba ele nama kakwel ele nama inkwele an kidin sur injarin enal eten sogle yena barnga ke na kerele lobi lon man ko akital buruntule ke ni na ki ina era janyi ese ina lon balwa enka melba ki dorato gi dok a al ko akit ke a ko ken ki ken surnga kerele mo bashe na ko ke nagal eting ki jurum bele kerele na ko ase jurum kan na ko ke na ko ase eting se tawakal de na ko ke na ko ase ausin gawe na na makele yen songa gina janyi age a alang ela duo al tabu renke alando ge tarife inna ma sa songa tagatini ina eten sogle a dambaru yo aba ina lombal kwa kikien surunga kayin na kikien surunga kunyinga olga kikien surunga lola toso ga akunye ba kisense uta ku sa kital kayin toga ampinya ba elle ba kwa kayin na kalintia elawun na ba lon na kwa akayin ba na lon allo juta ho sai ila duwa ba el babure ladde na ba au ila gal ba do ina rang ba kafya ba do bo maraiten sokli kinga mendo kidik ingaming albaru kwando ega na boru boyingi na boru ina na ina mbia maralolo kise aba ilong na boru dio suru duo todok ake ba kayin kwandio na kuade ake imbal dai suru un kunyinga naka kire kereli na lo hozai ku abasin kona yankai in ri albawingi albawingi na adwi ala akeba lakin mara askin sikalom alni fiya na kuwa kai eten sokle na suru kai nan de ngun kunyinga nan ki koranga songwa kunyinga kinzi kalom ye alke albabra dentin kai alan winga elo una kwa songwange na ki koranga kele ni bawinge na winge di lota yagindi illo ne kina men kamen den evelan evel dok mining uto songwange re dok kirik au na ki lompi ngaring songa lompi si lunato au na strikau na lunato au na skola kom na lunato au na skanyinti dobi do abani fiana o ngasa lompi si jum eba ilong adi dotok jang adi kuwang adi jama e ba nabaw adi jama e nabaw adi ali lobi lo alba bayna gu nani fenas lompi si bumil bako nga ere bagite egel kinga si dahil lompi a aisa sa so nga jigi para kinga si doki se a al au kim kusenga nana stoka jawi na kidok alba king kwa kang na ye ina lomba kise dok a alkwa inka me kidik lompi kwa si bele albaski duwa kerinde mbele kelam wala juma albaski duwa kerinde mbele kelam wala kolan jom albaski duwa kerinde mbele kelam lakin lolo ina langa iba ela belese do kawne tinto ka kakaun ela una ye ala olombi kingesel niva walga dulding kwesel ni vena tewa ye dulding kwendem belesi ebel selon al dulding kwesel tewa balangini ye ebel selon induo sia de ewa alande belekena dik awisina long alang ani na ila long litela ye gisi tewa na manne na nja ala ye gisi tewa na manje na deldile gis el ne ko wurne deldile el na jeng ila long dingela sa yi jalom ye asalomba ela bele ayining inang ke gabalai ena bele ayningi rilan kenes gi jalom na jawina wargal jirsin na lombe aslomba kana mena menen kwa embele si alan to kwa kai gi annan ilong allati a avasteri yow kidin bele tarasin basja bele be bele ele gi ala jwaba e iwasi minsi el tinli iwa asagi gi na jwaba na ye dok elensi iwel ele wuna ye ini na ye elensi iwel dogal gi de jangab ye dinsi e welungi na jias jangi bele bele si innarmen kamin dobi dodok ay mending songas ko anki ate ayanga niskain a bangin jual ayanga wena wenga ona osle do kanni na dok menin kela iri kwa ba kela lankwa kela iri kwa kela kidgena ki ngasi do ay keringi ba kela sa soñe kela kela des ke ma marakendi al etele sarele kin kayin ete al indelnga kendi asa tunga tokke nga kwa kendi dok e baye nes wenga o na osike ngi maraiten sogle dok kwa banjumo lobino basterika welompesi na omara dogye na kiduom bele nesterika we egel na ena lomba dokal do inkwela lang dok jarrebe nyana skidim bele jo e wala oraiba bele nangi lompini lompi nangi ela ngi san kintar nga nyetti jaki dos ngi wadu ngal ki ngasi aisa sa so jigi na al au ki ngasi kewande ngu maral au na nas korajirto ena ki ngasi aisa bora potaya ina lang kidin ela alba jo ena lompi bangisin kelamina eba kelam tarasin digital jamina eba slong ela wona kinsi kalum ye lombi ri akeba asa ya lomba nyetting adike kika belejwa adi ajwaba ye nyetting bas don tara singe ten songle alan kwa akay ngi balan kwa di kundula na juro ngaruba kay wal kwa di kundula na juro ngakalde na zin kama lolo dingira alba pirti abajwa lo asa akeba adi pirti dog lombi bas long inalang ji ay jamen ay jamen bela wonay lombi mingle as long asa din dio kay na ajara ba alan jwa na min tori gal yepe ye bas long gisi adi pe min eletin lela pe ba bas ilonga indosi kimbelenga ay adi a indosi adi ewa ay kabele alangwa min so gelal min di mbele ba de ngal jidin wulgin a di ngen di yurona arkaya min ela arkada men ngona na na toy je ne kinga nga pirini na jusun kel sinyet ye bas long ka jwa urgeni ka jwa na kanika jwa na ete ka jwa na intin le ka jwa na ka jwa ba kel sinyet bas long alan duwa ina belemba lolo lompi erasike la amba kela nana makwa kidgal deldin ken karga min warke na ringa di le warnya nge tingna warsa maralia iya bay lewne tiris di njuru kay na madin sabawe nga kerinya kela na madingiri ela egel alan ji jangna de re yang na alan ji jangna de ndu yang na alan ji yang na zi siken kel jam alan ji din kuri lobi lo ela wona ji adegal del na dog deng sin ni ya ina alye pe adegal dele so nga kise dog ye gisi na lo wal ba dog do jan do kidik besin belan al kari julu do nya na sikari juliti ela wo al din perdel bas ja wal gal din se bas ja na ji onas del le yertin ndi kin na na maken singa gi na na ma inkwel barnga uto asonga ki na kwela san do ke soru jano eten so gla ba nyon na jegila suri jano dikke na ki kan dorai na ki yurun dorai ki juruka na na lombal ki do se nam bayti asan kuranga jam bayti wala kura ma jam jayti ngayba lolo bele dikena jurugi eten sogle jaba jegila borunga songwage na aldok deldin enga deldin nyeti nga na tigeto walgal ina tawandio kwadi kay na duodik min borundeng green renenke duodik kenen saiting reke min borung ari le borung ari asa suruagi marake la kwaban jumana kere kela kwandien der jaba jalna jona jigelna jola njing no manyona ken kwana duo min duodik min saiting endrenke na da endrenga suru nya sang agi ngal bokoro gene induo gal min endrenke lo alin kera south pole na north pole lo akela legay ne le duo kela duo bakere bas kor kin denga ne yigelom ta ay kere kika doray innama deri ay kisense al derngan deri kika kere kela kwa ki juro andora na ki gudin dora na ki elimin den dora kere ela wunga ba dik illa bele dik kwa illa dik na maske dik kwa aba illa dik ke dik kwa duo south pole ke masalan na induo north pole ke induo ben duo kwa induo imba jaweti kaun ela wona kunyir ke tenas kwa se saweti kisense ela na makai nama dog derin den kire yela lole na duo aba den ra a jara wa ba nyo a lolo kin kwalba bele ne kirtinga lolo kin kwalba gutin den bele kirtinga la ke lolo ide dio aba injo na al kari unity ke kien bele ke la ti ide dio bele ke kire ne ke na den bele dikke aba kwa aba elong na elong lan puwa jingo puwa banjingo wal gal puwa si banjibya aba jegila ilole nama ye na kwa tagin ba in kaminga lolo surin janyi alamba do lon de yang dim barin kwere geng walgal genen kwese yang wala kaz ya laki lolo ina gaiba dakke na kwa surun ase ki kakal de aliye ki gutin dora a al ribi ri ital ke don muski gutin sabako lendi na inna ma do ge inna sa so ta gatini na maka ngumi aha na in bari digal yena in der se inang area le yena ki juro an dorai ay ki aininka dadi nga ba yena ka wekin eten so ko jumuna jegal ki ngwal kwale sa so ka kirege na sa so ka kirege alko akki daldi nyetling ba nyetingli ko ben kama bikin ko kayna enan kalnga kela ko ilong may ninge inalo mbal bakke ngana ma tuin ma nama deri nya nama yena enalan erki den sur lolo ele do sa yal min den iti asa yal min den iti may nin derdi ke ngana ki seret era min den dabule nama si yal nama ni enga nama ni enga nama ni enga lialba ni bena seretin den der sis itinyo kepiana na itinjira den sursi iwasi e den sursi ay sinyi le anamas gal kerle pozingi kin uto ana nyetin na nama inange na akwel ban duo duo lesian kiri kira men kamen eten solwe ki ayenga sa son kiri den buru almin deranga kiri wa ki min kin deranga den ewel wala min tina la ki ngasi doga kiri wa kwa kere nes ki ngasi so makela en karinge al kwasi jundi lan duo den sursi ki juro nyenti kwa kela se kaungena skaringe nyetindi maraki nabaro kain tabo alia gaba elna erker donga jana erker si elal ilonsan duo den source ki sense ni asan ki boru an ratesing alam boru le duo to do el banas bele di kwa nama nyom ngo lolo kela kwa nama kele ki ngasi na mai bari eladi kane alam badel link ki dan tas de ki dan sur ker bain ani pagi ay bain ani sikaliba ay pagi ay bain ani sanyita duo ay bain ani naba ilona duo de mir ronjo era wala kwa pota amboru era ele duo sin naska meba ha indual pagi ha indual sanyete du ha inaska meba ele kinga sina mai kundi edeling na makalo le kara alamba deling ki sur dio kier ki belenga ki al ilonga sa duo sita bonga duiti aba na nama du kundi alamba ski deling ele si kiwi alamba ki da entas de gane tiriri ka wala ki kwa ker ngang ridigle ankero baba lono juro sabai ette ba jana jumana jela na dai mbarunde mpagi ele nka mabiwo urtoto ebe nabiwo pagi ebe bakeng kwa ntabu mpagi bakeng kwa le pagi kela di ento le tipke na edel diga lompi del si ina peaba ana badel ndie mburu banditin namas dien dar de nyom me ina mbau wala ina kwa ba alba ina lamba din tong wala ba medien tong nyom me ina mbau lolo in kwa lam pal bro nesbi na lam pal bro na bilni asam baj bay mara ette kinga se na mayenes na ming induo nama beringa kela lo san do din source janyi kinga alye ki jurun den dora nama el kiyan sinama jengo lolo kela se ala babal bel na indigi ziba na indigna enan ela nama delig nama ela sini ala makki pay dio tiriri kan ala ndo sin kare pay tuyi aba jengo na jegal pay tuyi kai ka borusi ne pay yeri bay mana kai ala ba boru dio jay na tiriri jaw na boru dio joyi wala lo ker anjo ba sang ri nga delding kela giwi ali elo mpingo aba del dizi juel nan ki guti ade jato ela si juel ade jusa nan ki guti ade gal injoa al awdok juel nan do ki guti aw ki lauma kin nama ken se nga yenge lole ete aba jongona yegele ki nama ye nak tas digle kay ngunga kay kukunga na kay ngona man kay nga bale fago kin kwasi koran ki tas pelinge ba alan dayen urtutu al dayen barun urtutu yal ki ngwa bi induo guranti ay biya inal bagi barami bay nan kamin al guranti ni pena sa kitabatu mundio pisinge maratorik tabu saudi ngere anya balan ki bagi dik endan ki kera kwa ki kwa pula gelan dem bagi dik ay alan ko nas erdik arraka wa ki etaga ki ba embelen e ka al tabung e taratindi mara ringa kay na elen den dio kay nan tafsir le kay nan kale kay kila ringa rarangala aranga ba inna nama ila uine kin kam member nga kinga sel kwa songwa gere ko joja ka we alba delen kai surunga ze kika kika kika kanyinti ki ogon aba delen ki ogon eten so glaba jone jegila adi kwa pulam bor wale adi ilona de member alba dem bor dikon den dem abi yo torik anju mobal al anju mobal ken tarangan gi ndola de dikke na tubo bo anju mobal tarangan ndola le dikke na kamin la de anju mobal tarangan ndola le dik a yering ngan ming a tong iri le eminti amar iri eminti alang amar kutumul anju moba ki manyet kayen kay di lo nama ka ngui nama ele ngui na ele duwe dik zaman tori gel na star dora ya nas iri nga san kirri nga kyan kora kin ni kumwal alam ba delle ngele le kay nabi alba pagi abak nama in nga ki pagi aba jongona jigda domo wako wal gal ambiya dig la kyan gora na vizem vya abo ba wona bagila ake nga ba ki sense na dinga kin azakirin ba iza zo zare na magala do na malo kera na kilingi na boru na kwa kitkena lombe wa ene na nin kilingi na jengwal bilingi na ka na kafe aba ki kwa na masin kirgi na ki kwa ngutwa source nyetin ka nyele mara ki alka ina ndayen orre urto ba dayen ele na pagi na dayen boru ina pagi mara boru kerle aba nyanga aba ngwal pagi do kwa de waske lele diye ngurai ba kangu ege la duki duwa mbele jenga awule elase alja ki taburas tabu nja ende meaning as jalumba wala de meaning akeba izle alan ki kwa ilong alan baru nga mpagi nga zei weye wala osandik wala weye ke la nam muna sale kol inang nadaya ngurtutu alan duk jena ki kwa muna sale oong alda ngurtutu darpo ringi nandok taga aki relba alan bele di kwa ina al ke la baru nga kia ngurtutu nga ke la ilin ke le al baru nga leke na ke la kwa manjumana tabu nga askeimba akeba kita ba do akeba duwa manjumana juzu itirike wala duwa manjumana sa eritirike na illa aba kera na risingo bangin joe kai marakida yung urtutu ila kwa nyet ki buru nyet kari kawe hai wani taga adwe bala risingo ka ngui mbele ka ngui inna nama kai asang inkalom daldin diyo barnga ki sense al kwa ke intorek nes ki ngasiri ya ki alang ki kayen jaya nga nyet alang ki yan reyta kang na alang ki yan du kang na alang nyenda yung irige na mas ming ala kawale min borule borusin kawale tia na lom balba dayan boru diyo kai nama kere dayan borusin na mayena jorong wa ki sense nyet ting ki yan jorong wa kabene ki yan kawe na kela kwa ankawe na maski wesi anki nkwa na yeng illa ki nki zaka wene ki kangel na magal kergelge yeng al illa inzakere nga abad del dizi juel nanki guti ade jato lompi ndeng lompi starifia illa losi al juel nando ki guti yeng ine kin ade odosi juel nanki guti yeng kela isi la dong naman yende nyetin kawe nas nyetin doa ki abayongona yegilelea ine yalba el gisi na maski tok argiti ila ayla juni balangi daldiles rijayeng wala angriya jang na uledo ki sense jato do gisa do ria sin jaimba ila kaungu egela de lona lombe mbele na jana de mini ngara jara ba lombe ni ken tarya kila ay sin tabbi genja asan de lo ina lanja asan ye tin sian al tiage na sin gina do ki duom bele kinna na me ko ji ki sense kinna na me ngi ten so le barnga lobe lo alkay ayi dobi do alkay lobe ko kidal ko ambor wala ke na ko kidal borun tule ke an nangel na jumuna parak ho ide dora jumuna ke na poya ba iri jegi na nas gudja na jegi le ay velek manning ela warak al duo ho jebe wal gal ho poya wal gal na poya manin de ndio bele togen de mini jumo nasin de linye tin ke ngu do nyet tin tesfia kital ji jweli adi borunge adi boru adi simengi adi kangi alang parak to doksa jundi basang gudba na bela khas kay mbara ki dal dugiyena ku akir nan kembur wala gengal dem burun tuli akimba ku akita longa ki dlekay ngal longa wulige na al itim bajkay na asab bajkay baranga ki sense ki inkamen dogola si alang awna gudle ba songwa aw singa ko wala en sabba ela wona bi pour ça da moj dola bi na manya am mozato yensi nyetti ba aba ilona square kwe itibe na ki kwe itisbe na ilong asabora janengi na kensi na kom na ilong al guti loke kidinga mo bonus mara ila jiku e buja na ina gupia amo ase keringa bundeba kise ne ki aba amo ase na askarin kundi inal kela kwa kele war neski ngasi juron kaluna se belba indigi si belba kini banni na na kinsi bensi na kelen si na kelen ki eten sokle na badu yang kwesi den uru kul nyet elen akadeba elo no kil dombren den diese askalumba atlang wala ya ay kwadu kidik na madelling ela losi inkea al kwa kenya ngirige na kwa kenya ngirige la losi den tafsir wala dug den ara akaraba aliye rijala go mona la nisa illo se kwa no putton ke mara ire gina madin sursin ja aliye bele dinga betara wala la duole agal ina kwa ba indo se mbele ya sampasere nga nas nyet nyer nyer ala den ara guro a bay ina la ngudi gina men jo gaamuna al mana gi al ba alang ko ngiri jang ribe ariel bakya di kusse ya di kanyeti alfas fare den ja binu yal ba din ko ina ska we gisi laki lolo ina la ngaiba ele do durum gi jingi ki ga balay adin kwal dog digle kawu adin kwalam bele digle kawu ina eten sogle aba bongona bagila kila kwa dogal ilongal kwa sabangere kele do kidik aba bagila al kele nas kwasi in ange is na ongal kidik is na ongal dog asan jay ire guran nama in kwa in stita abas kem kuru jay asan to doksi gasira jaba albas jay la guran nena kwa marabas kem kuru jay mbalolo ina ngalay ba marakite sogle maraya dog ele dual illa kala elnes gisina ngwa aisa domboran die isna ngal kala gis kwal ina nenanja maraya illa niske jumanas bella nga weke amarata we sinke arabata ke sherekata sinke maraya masna wasula sa urba as doiba ye bas only one dia to bir bas kalas badui finish kinna na makense kala nge nagi ina non duo bara eten sokle ki gabalai ka wala duwa se email bo wala ki sa email barna da ngore mara ki ngutwa da ngore gina kay na jiro ba sen gibba koy tok jam wal gal ka wala basim jos tok wala josa aw jay na en ninja min kalan sang aw o na asang is o ela bele undula ki juro do gas kiri bo aba ilon ki gabalay aba injo incision undina inti nina ela ki gabalay lakin asam kul arra inan jay ki sense uto ma de ba stalang indele ngalo ben sabba ba songa stala indre eten sogle na me kinen kam barnga ki gabalai al ki kwa ki kora songa kele eten sogle daldi it enga ya daldi enga na tawan dio wala gud nang it enga na adde aske ba eten sogle bas injo sa YouTube yawliti eten sogle ba injo sa page yawliti eten sogle ba injo al gutala jerti guta asan ken se nga jumu adde aske mba aba erdi kene gidin jurule tor ko akele ne age ne gidin raja raba YouTube leba jere ji Google leba jere ji ngo tarase do banyu manake mara din source do kidik gi injaji al Google ngi rere nyang ina lombal ba Google ne din pagi wala ngo Google le ji de lolo ele una Google se do do ina pia YouTube in kense do nyet do ina pia ari pe se nan do do ina pia alangi injaji dulding ko lokal kin nyetin de ngiri kimbo usila gina pia asan kwa ki an wasilan kin dele kwa ki dale long nas iting dodo kinga alangi kin iting ba maskay asan wori kawlal kina man kamme ten sokle bar real kin sinyunde al koteng asan kayin surunga si kanyingi ki sen sen makela uto agel kwa kila skin si ko je ka maraka na min janyingi dikke na jurunga san din sur sik jurun dora janyingi aba duo el nes beledi ko jigal namas joro do jigay ngutin sa banamas joro li geng namas la joro sitariya gidok namake ela jeldi aba yake ela tan gidu namake ela jeldi aba ela gidu namake ela jeldi kaun ela un ala aboel basam biki ko na jambawi wala asboel ba asambi etel so la ba jogo del di nyetle ko arriange na elon na ki gutin sa bayen akere ba aba yalla jumbo yemba ki kakere badel linki gutin den dora ki uto ela duo sina mas kwa illa duo namas di kwa illa duo namas di kwa maraken kwa desi al elong al diembri seret a bol diembri seret aiba ken kwa desi namak ki ogon aden kawe namak na naki ogon kutele marakedik nama elong ogon ela aba elong nas lelingi abas lelingi kalas na school lelingi anan seretin gelo mainen seretin ela seba du ya mainen bo ogon ela si jergi kaung egel attire ngem via kine man kam yeten sokle alan dobi do erit kwel asan di source daraja elawun na kerek ete baka ko len jaru kan kilong wal gal ko den a baradik kan kilong aba erdik bulo manen wadwe barangis kasi nyingi naba eriki kerbulo banjo do markase ay san kasi nyi ngi adilo na ki joro sa bay lo ngade awa bel na bilo na ko bang bandu de buma na mes bele de quoi alba ji bele jona dim bara lo na tin dim bele ting ina lo bang ele duonde mbele si sijige bo na magali to jebi ina lamba kai kene na so ngan nyanya ge mara lo nin kene jiban duo to bir jan din ditin ay sin joro ay sin joro na ma inquel asan duo kin difaya ta kin sin yatin ina njay na na mo so ngangire namen coming adillo na kay mbar nga gel buruntule kay wala gut inaske ba asa induas dentin beto wala alke nga yanga niñe ye elaske ba elone la gutin beleng ji guti aljoyngi min al min sok ayla kadina ji wolge nya namen jona illa illa jeri min al maadi la hada la illa jeri kidik dok kim mitilingis beleng kimboru nyet le burundi en karra nakela kwa kuñi doke kwa ndi mboru akewa buruan karran karra na la den sur badini na nyana do borua ke ma la ba koroge ne nyenge ke la denga da salon ela ke la ko amburu karra ba ko akuy do ke ko engis ko do alan jona joyngi guti alan jona joyngi nan annan illa alan jona joyi kin na na ma ke ensinga ke del ngalan kina ko ba alan ba ete ke ga balai ko kin nin kanan ko amburu ko kital ko amburu nan kein ete so gla ba ribi ri wo ferenge nun elena jam koroke lage loga de amruwa ke ke gabaray loga de ambo keefke ribeeral ba jol ba elena ke idi na ma jol ma kelasi amna ma rina o lakin lolo surti piaz yawa ena wona ji erta ja bala nyo na ye kila jumwa ge bas dan alba kelen de gibene simanga ba lo san joru tarija e fakire nya torek alja ngana alja ne din suru alke ne ji alja na ka du suru ay ke na ko suru ay ke ingolan do elen se kila ma de da kirenja annangina lomba sa erijay na jenni annanki belay na awusinja shuje midile ela bazloke elan sabaku zak ba marakidik na mayene en kaminki inaki lompinden sabba dobi do alkay ngina eten sokle ba kwa isna ongana oskan na elo altige to kan na elo al sala lo to ko wal gal ilo sa kanyunti aba ilon na sala ka ilo lan sokdik lulnyet kasi kani lulnyet adi sokan nyu baska kainto nan ko lan ko ete lul nyet alan ko nas konas lompe se kolako namane lolel kaninge aves man shi ya nyi ba pakkat ke ringa jayati ba namako lobi lo ko alkay alan elen se ka alan ka man dal dia se kari kuliti na kainas ko awon ta farjen ko na ko e ya kin ota jamel na ne ki askalum ba kari ngiren ka hinje nga ay lon na ka gina ay nin kay na ka importe nga kinal ke ne kin asikane ka importe nga ke ne kin asikane asan ki eritkel na kani